0: umvade kalung nanti aku nanti genubung dihurutun uskak salam
1: jerejef mbokk julit yi jerejef mbokk talib yi jerejef mbokk yi nga xamni yene ngi don and ak sen radio jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakaru
2: leer gi fm 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di len sant bu baax baax te di len gëreum ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi len xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di sunu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajje inshallah niki suba ak jamu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: waaye maa ngi jégglu ku yàlla dogal sa xol muuru wa mat ki la mën a wa mat ba nga duggaat jënam mooy kii mooy Mouhamadou Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Sali wa salim sarmada ala sirajikal munir, ala sirajikal munir. Mu ne ko, mu ne na nga dolli xéewal ak musal ca sa lamp bay aji leer. Kooka mooy wahuwal al wahuwal basir wa nasir bi ni xawana xami mooy
1: ay
0: aji xuppe bi ne xamin kii mbugal ak i xéewal. Baato bin basir moo moom nexma bi, waaye nasir bi moo moom nexma bi, nexma ak nexma. Kon basiru la nasiru ina arsalnaka wa ci gàtt rek borom ne ko dama laa yónni ngay ab lamp buy leeral, wala boog dama laa yónni ngay bégle di xuppee basiran wa nasir inna jaxalnaka basira daal dama laa def ngay bégle di xuppee. Sëriñ bi nag ne kon nag wowal basir wa nasir bi ni xamin wa ni ami. Kooku may wax nag soo ko xamut saaka rasulu saaka rasulu rahati wa saaka rahbu raaha wa saaka sul fasaha wa saaka rasulu malaami. Saaka rasulu rahma kooku mooy yonentëb noof laay ba, wa saaka rahbu raaha mooy aji yaatu jëy tenq, wa saaka sul fasahati mooy borom wér, mooy borom wérg ak làmmiñ. Waaye saaka rasulul malhami mooy yonentub xare ba. Waaw xare de, waaw moom yonent la boo xam ne mooy yonentub xare. Waaw xam nga bu ne saaka rasulu raaha mooy yonentub nooflaay, mooy islam ku ne xam ne mooy diine ci gën a noppali ci diine, diine yi ko jiitu woon diisoon na lool. Lala waral sunu borom subhanahu wa taala wala mais kii alquran rabbana la tuakhisna in nasina aw aqtana rabbana wala taxmil alayna isran kama amaltu alisina min qablina. Loolu am na ku am na lu ko tax a jóg, loolu saa soo ko déggi rek kon am na lu xewoon. Wante bi mu ñëwee moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi diine ji gën a noppale ci diine ji, diine ji diine ji gën a noflaay ci diine ji, ah loola moo tax muy ñaan boromam subhanahu wa taala julit bi li ñaan ci làmmiñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel neen, ndax la yukalifallahu nafsan illa wusaha, loolu diine islam rek moo ko man. Waaw kon nag rabbana la tuakhisna in nasina aw aqtana, loolu diine islam rek a ko nagu. Bu dee ba li ma njëkk a wax mooy yàlla tegut benn bakkan lu mënu, bu dee li ma mujj a wax mooy rabbana la tuakhisna in nasina mooy yàlla bu ñu fàtte, bu ñu jàppe lu ñu fàtte wala lu ñu juum. Waaye wala taxmal alayna isran kama amatu alisi min xabina, loolu kon xam nga ne ñu jiitoon moom dañoo dañoo diisoon gann, te mooy bu ñu yan wala taxmil alayna isran bu ñu teg loo xam ne bakkaar la bu dis gann boo xam ne da nga ko tegoon nit ñi jiitu. Te rabbana wala tu'amina ma la taqata lana bi, yàlla bu ñu teg loo xam ne wax dëgg atuluñ ko. Kon nag li xew mooy wafu anna wa waxfir lana wa rahamna anta al mawlida fansurna ala qawmi al kafirin. Mbokk yi loolu mooy lislam, loolu ñi ko jiituwoon yëpp amul woon, te boo xoolee yi mu wax yëpp teguma benn bakkaar lu mënut. Ko xeti bu ñu jàppe lu ñu fàtteeg lu ñu njuum, bu ñu teg loo xam ne ni bakkaar boo xam ni ñu ñu jiitu woon dañ ko gàddu woon, bu ñu yan loo xay du sunu dëgg-dëgg du sunu yan. Kon nag li fi ne mooy wax fu anna wa fir lana wa rahamna, te yett yi day ab julit mënu koo ñàkk, moo tax mu andi ko. Kon boobu yonente kon mooy rasulu rasulu raa, mooy yonente bi yërmande rasulu raa mooy yan. Waaye wa saaka rahbu raaha mooy aji yaatu ja tenq, tenqali lépp a ngi ci biir tenqal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam, lépp a ngi ci biir, lépp luy yàlla lu muy maye lu muy joxe lépp ci tenqam la tege. Loo yaa xam lu mu doon mu maqaama martaba lu mu doon loo gis ci kiri sunu borom yi ci loxom laaw, kenn munta kenn mënu ko bët ba yegg ci yàlla. Bu ko kenn mënoon sëñ bi man ko, te sëñ bi daf ne nu ngi ko waxee ci xasi dëgg dalani yallahu ala muhammad wa xaadani muhammad li sama, loolu ay wax la dalani yallahu ala muhammadin wa xaadani muhammadu li sama. Gis nga ba mu yeggee yàlla dana ko dellul ci Moustapha ko wax de dalla ni yallahu ala muhammad wa khati muhammad sallallahu alaihi wasallam kon wa rah rah tenkle yar ciir bo fi dig gaay di kuy wax di ko momale di ko maam ni diw amna ko ko ko manam rek moy ki moko yar loxo bu stoti bi moko yar loxo be yatu nak wa sakara rah rah tenkle yatu lo lepp ngi ci wallahi lepp ngi ci rek ciir bo sunu borom turu yalla wi lo lu meuna dol buntu ba am ci sunu borom ya xam buntu ba nga awé fo jaar beto burum lu wo fo ci mom nga meuna jaar do jaar fenn warah rah waye wasaka sol fasata moy borom wiruk lamiñ moy lu wax kenn du ko la jaar lolou liñ wax lolou lañu tuddé éloquent wala fasatul kalam te moy wax ju leer bokku te sama classe yoy buñ waxé di log liñ wax kenn ko xam mom dotamut parkal rek ne ko borom bal señ wax sak rasulul malham way moy yelentum xare ba nak bu duma bu xex joté nak mom oh waxal nako ci xasi deug in rama ilman aw rama ghulman aw rama zulman baqi liqa fasaka yu'za wa saka yu'za lahu wa yurda sabiqa señ tuba neena bo ñewé di wut ak njub mu tek la ci yoonu sirat mustaqim bo ñewé di wutum ko mu addi yalla ba nga doyal way so dëngé nak mu duma la ba nga mandi non la mel poli wala la moy nepp la mané in rama ilman aw rama ghulman aw rama zulman bakhil khay fasaka yuhda wa saka yuhda way nak la huwa yurda de kat sabi saqa moy ko fonto mu dubala ko ko moy sabi saqa borom ak taxé di ko fonto mu dubala lolou yalla moko may lolou motax wa rahbu raha tenkel lepp ngi ndax de nga li la serigne bi wax bo ñewi diut xam xam mu tegg la ci yoon xam xam boy wut lo def ci sa poste mu jox la ba nga giijal waye boko de jaay njubadi nak mu duma la ba nga mandi la ko yorda shabi saqa aw kon mu dadi wax nak ni mo maulay khadim soni kon nak salli wa sallim sarmada ya man kafani kamada على البهيج أحمد وليكن بنعمي صلي وسلم سرمدا نغي خيوتي موسل فاو يا من كفاني كمالا يومي ما فغال نياكاري على بهيج أحمد تا كانيو دارا جال كاي أحمد واي وليكن بنعمي نغا نيك نيال ما كاي ماي ام نكو دي ماي نكو دي رايون لول واخ ديفال يالا ديفال لاكو وليكن بنعمي نغا نيك نيال ما كاي ماي ke dara gay mustafa mi may la geyal way neena koku nak bamne salli wa sallim sarmada nga xewal te musal faw kan ya man kafani kamada yawmi ma fegal njaqare ci kan alal ba'ij ahmada ci koñu dara jaal kay ahmada kon nak wali yakul bi nami nga nek ñal ma ci xewal li jamilan sahiri wa batili bi tahiri ya ma hiya al kaba'ir bi jahi wala mami maulay khalid basul neena li jamilan sahiri nanga rafetal sama sahir man seigne touba nanga rafetal sama sahir wa batini ak sama batin bi tahiri ci barke sahata mo yonent bi yalla lawal ya ma ayal kaba'ir yawmi far sama bakar yu mat bi jahi ci dara jey yonent ba wala mami ak yu ndaw ya bakar yu maga yu ndaw yep ki dara jam nga mako farale ya ma ladayhi amali anni alal musammali salli bi kulli kumali ma jamihi lumami yow mi nga xamne sama mbekte nga fa yow ya ma ladayhi amali yow mi nga xamne sama mbekte nga fa yow hanni alal musammali nga jeli fa man ca dara je yonent bi ca dara je yonent ba salli bi kulli kumali ma'a jami'i lumam e nanga xewal ci bepp aji mat andak mbollem xet wa nanga xewal ci bepp aji mat andak mbollem xet wa salli bi kulli kumali ma'a jami'i lumami ya ma ladahi amali yow mi nga xamne sama mebel ma nga fa yow hani على المسمّل نعا جل فمن كدرجة ينتبه salli bi kullikum li ma'a jami'i lummi na nga xewal ci bepp aji mat and ak bolem xel wa salliman ya badi 'ala al mutahi wal muti sakal musaffa qasa fi habibika al mufaqqam batay serigne bi nenako wa salliman ya badi na nga selmal yow aji fent ji badi mo sama wati wal ard moy ki bind asaman ak suuf ti xolu ko fen al badi moy ki fent nga xay le fi la ko jele moy creation moy créer nga xay lay kek kek rek créer dara koku moy al badi legi nak wa salliman ya badi ala al mutihi wal muti nga musal yow aji fent ji ca kañu top lo kay aji top ja ca kañu top lo kay aji top ja man yutihan rasul faqad ata allah ndax da top yalla motax kuko top top yalla motax ca kañu top lo kay aji top ja saka musaffa safi moy kuñu ram lo kay aji ram ja abibikal mufaqqam moy sab soppe badi buñu magal abibikal mufaqqam moy sab soppe badi buñu magal waye saka musaffa safi abibikal mufaqqam moy kuñu ram lo kay aji ram ja moy sab soppe badi buñu magal bu ëllëgé mom la yalla jox ndigal ne ko musaffa ya ngo xet wa ngo nga xamné mbolem yonenti ku jitu wonit ko sey nit ñew ci yawit la nga leen di wax rek moy nafsi man sa bop la tal waye mom kay mo nan a sunu borom ne sunu borom ne ko nak dox ko digal nak ne ko nak xet la gok ya ngok ñongok ay wa lo ci jub rek amna ci yow wala sawfa yu'ti rabbuka fatarba lo ci jub rek amna ci yow ko ne na dugg ko ne du dugg te yonante bi du ne kenn du dugg aljana ndax yermandem romb na lolo waye ak baxam romb na fofa waye yeneem upp na lolo kon bu ëllëgé moy aji ram ji ñu ram lo yalla mo bu boba da nan ko dal mir yango kebi yango aljana yango buntu yango bëkkne yango li yaay xol kenn ko ne aljana jamu yellol ah ay wam ko waye lo ca def duma ko diti wallahi ney sa yalla ñu yalla boole ci ñam koy ñam ram inshallah ci baxu khadima sallallahu ta'ala ha kon tan tu bangok sallallahu alaihi wasallam mu wax ni mom batay mawlaya radiyallahu ta'ala anhu صلي على المبجل يا من حمى عن قجلي وهندك بهو جلي وعنده وفقيم صلي على المبجل نغا خيوال تا كنو ماغال يا من عمى عن قجلي يوم ما ار وليس غاتي ناخ توباب يكات سما نوني كات غاتي رك لا مودون ووتال وا يا دوخ سما ديغال نيوم كون يا من عمى عن قجلي يوم ما ار وليس غاتي wa indaka ibhu wajali nak nangama faral fa yow nangama faral fa yow njaqare wa indaka ibhu wajali nangama faral fa yow njaqare wa indahu wa faqimi ak fa mom te yalna nga magal ko kon nak ya rabana yaqilana yahibana minni taqabal kutbana bil musaffa kawsalan yow sunu borom yow sunu xarit de sunu soppe yow sunu borom yaw sunu bour yaw sunu xarit yaw sunu soppi minni taqabal kutbana nanga nangul sunu bind bi mustafa kasulami kess ci sa koñu tan ki di kerkeram bi tali koñu tan ki di kerkeram bi salli wa sallim ala man qad ajaba billa yawma alastu awwala qabla sawi takallum salli wa sallim ala nga doli xewal ak muccu ala man qad ajaba balla ca ka wuy ci balla yawma alastu awala bisub alastu ñeek ca ñeek qabla sawitakal ñeek worom wax ya kala bi sun borom teni rew yoy nga xaye yaram amagu dara amagu yalla teñ rew yep ñu teud mu tim leen ne len xana duma seen borom ruine nem genn munta tont genn señu ta tont waye bi yonent bi ne balle ahkay aha la roi sabaye tabi'ine awliyaye ñepp nak dal nek ahkay lol la koy wax ne ko ya ñeuk wuyu ya ñeuk wuyu bi sa borom laaji ab laaj yaay kiko ñeuk tont ci wuyu salli wa sallim ala man qad ajaba bi balla balla nak moy ahakay rek bu la ni xé bi balla bi balle moko waxé waye salli wa sallam man qad ajaba bi balla yawma alastu awwala khabla sawi takallum nga doli xewal ak mucc ca ka wuyu ca balle yawma bisub alastu ñeuk te ñeuk bisub alastu te ñeuk ñeuk woro wax ya moy ma wax koy wax doga wax salli ala khairir rasulillahi bi yahbu bisul bilali wasabil hudur wa tatqabal khallami mawlay khadim rasul niko salli ala khairir rasul yamal bi yahbu bisul nga xewal ci ngeen ci yenen yawmi maye ci mom faju gaju bilali wasabil hudur ak ñoñum ak sabam yadi wor yadi way manu wal tatqabal khalmi nanga nangu sama khalima gi lepp lu ma ci bin rek nango nangu ma ci bin rek nango nangu ci barke mustafa sallallahu alaihi wasallam dan ko nak habli kawni khalmi busarati al muqaddami waqtu bihi taqaddumi bila asan aw alam gis nga bim ne ko salli ala khairir rasul yamun bi yahbu bisul nga xewal ci ngeen ci yonen yawmi maye ci mom paju kaaju bil ali wa sahbil ak ñoñam ak ñoñam ak sabam yali way mandu legi nak walta taqabal khalibi nga nangu sama khalima yalla ne ko nanguna ko le ana lo bëgg mu ne ko habli kawni khalmi bu sarati al muqaddami waqtu bihi taqaddumi bila asl aw alami nga may nek sama khalima nekuk sama khalima muy mbegum yonent ba basaratul muqaddimi muy mbegum yonent ba waqtu bihi taqaddumi nga bind ci dara jam sama gitu waqtu bihi taqaddumi nga bind ci dara jam sama gitu bila asan ci lu andul ak lor aw alami wala meti motax serign bi dafa sanni karawas mono ci dara kenn du ko dab ci course bi te lepp da ko ñaan ci koy may mu may ko ndax bimu ne boromam nang ci gulu bimu ne ko walta taqabal khalimi nga nangu sama khalima sunu borom ne ko lo ci bind nangu nako waye dama ko habli kawni khalimi busarat al muqaddim nangu may nek sama khalima gi may mbegum yanante bi ndax doy deet waqtu bihi taqaddumi nga bind ci dara jam sama jitu bila asan aw alam ñe ci lu andul ak lor ak metit ci jitu gi ma jitu xattu dam baldu tak lol man nga ko defal mako salli ala khairin nabi qadal wara bil adabi ya man kafani wardabi bi jahi wa sallim salli ala khairin nabi nga xewal ci ngeen gi yonen khadal wara bob wamatna bindie fi bil adabi ci teggin ya man kafani wadabi yow mema fegal nyaaw mbir bi jahi ci dara jam wa salami te yalla nga musal ko wadab yalla ki yalla musal wadab ak adab nak jege nañ waye sore nañ lol ndax al adab mom moy ay teggin waye nak bi de mom yalla ci yalla musal motax ne ko salli ala khairil nabi khala wara bil adabi nga xewal ci kuñ ngeen di yonen bob wa man mi fi ki teggin ya man kafani wadabi yawmi ma fegal nyaaw ngir yalla ci yalla musal bi jay wa sallami ki dara jam te yalla nga musal ba tey mu mel ni foofu it ba léegi dafa mel ni dañ ko da am lu koy bayil bi day da koy laaj kooku mooy kan mu ne huwa allazi faqa siwa min albaraya bil huda hatta bada karbu sama fi atikal masum ki wax boo ko xamul mooy ka nga xam ne kawe na ku dul moom xanaa loolu day naw tagg huwa allazi faqa siwa sëñ Touba nee na Mustapha kawe na ku dul moom min albaraya ki mi ne fi bil huda ca njubam ga ak njubam kenn amu ko hatta bada karbu sama ba bindu turam ba feeñ fii xaatsikal ma sami ca aras yu màgg ca lu fa ni mooy foo dem ci aras buñ bindee la ilaha illa allah muhammadu rasulullah soo demee àjjana kudd ya ñu lekkee palaat ya kaas ya ñu naanee kafe wala di ca naan ndox wala luñ ca mën a jëfandikoo luñ cay bind la ilaha illa allah muhammadu rasulullah loolu moom rek moo ko am waaye boo demee aras téeg ma décoration ya fépp foo gis mu rafet ba sëba tege fa te bëggu mu teggi ku mukk mooy la ilaha illa allah muhammadu rasulullah lañ cay bind loolu maa ngi ki ko wax waaye sëriñ bie ko wax moo tax mu ne xatta bada katbu sama fi ansikal masami mu ne ko ndax foofu rek la sëñ Touba déedéet wa fil jinaani xatta bada ba bind turam wa feeñ fil xarsika ci sa aras al masum màgg ci ñu ne ko waa ndax aras rek la sëñ Touba déedéet hatta bada sëñ Touba ne wa fil jinaani wa suquf wa fil wujuuci wa quuf wa bi rimaahi wa suyuuf qalaa kulla sanami sëñ Touba ne turum Mustapha ba nga ci àjjana ak téen ya te mooy décoration ya wa fi wujuuxi ak kanam taax ya nu ko kanam taax nu ñu ko wax faasaat ya ak doj ya ci àjjana soo demee tabax ya meuble ya faasaat ya décoration ya Touba nga fa waaye it wa bi rimaahi wa suyuuf boo demee ca xeej ya ak jëës ya aw turam nga ca sëñ Touba ne qalaa kulla sanami moo Mustapha mi moo buddi moo Mustapha mi moo qalaa kulla sanami moo booba la xërëm yépp buddeeku waaw ak sababi waaw obi rimaai wa suyof qalaa kulla sanami ak sababi xeej ya ak jaas ya booba la xëy yëpp bu deeku waaye mbokk yi waxtu bi danañ ci ñëwaat ñoo ngi foofu ci jasbul xuloob li àllaamul xuyoob insha allah danañ ci ñëwaat mu nee xee yàlla subhanahu wa taala noo ngi nuyu mbokki taalib yëpp noo ngi siyaare ñëpp noo ngi ballu àq ñëpp siyaare mbokki taalib yi bàyyi wuñ kenn Serigne Abdourahmane Niang Khalifa Serigne Baara Niang soxna may moo natu Niang talibab Cheikh Mamadou Al Murtala jawriñi Daïda Mafate wal Bisri njabootam Serigne Mbacke Moussa moom Serigne Omar Diamb waa xadara bi foofu
1: ngi
0: mbokk yi yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara bàyyi wuñ fa kenn di siyaare mbokki talib yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn mbokk bi xam naa ma bëgg a tooñ moom man Mbala Ndion gisul kuloob déedéet man Mbala Ndion Serigne Touba nee na rek gisul kuloob kay moom nañ ko bàyyi gars yi koy jàng ka te gën ma ko diit mu ko kon waaw man Mbala Ndion Serigne Touba nee na doy na waaye man Mbala Ndion gisul kuloob aywa di siyaare mbokki taal yëpp bàyyi wuñ kenn mbokk yële ca dindi waalo gannaaw ku mel ne Serigne Sall Seye Baye Mbaye Ndiaye naan ko Baye Ndiaye Bale Albury Seck mu ngi foofu Sëñ Daam Ndiaye mu ngi foofu Soxna Bintou Top mu ngi foofu ay soppe lañ ñu ngi leen di siyaara aywa di siyaara mbokk yi fuñ mën a nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay siir saadatu daare ni di siyaare mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek te ñu bàyyi fenn ñu lay siyaara di la ñaanal Sëñ Mañaw Sill duñ ko fàttee ku mel ne Bay Fallou Diop ku mel ne Sëñ Bay Touré Belal waaye ku mel ne Mbol Kasseek soxna Loto Sill soxna Dial Sill ma nga fële ca domine ba ñu ngi koy ziara waaye ku mel ne soxna sunu yaay soxna Fatou sunu yaay bopp soxna Fatou Tall foofu ci jàkk Cheikh Abdoul Khader ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko jox wàccuwaayam aywa di siar ku melne seigne mbake siise mi ngi fofu soxna may ci la toba ci kanam mi ngi fofu soxna siise mbok yo yeb ñi ngi len di nuyu way baye cham ngi koy nuyu bax diko siar mom itam di siar mbok tal bi yeb baye wuñ kenn baye ma cham di siar mbok tal bi baye wuñ kenn baye wuñ fenn baye wuñ ñenn baye ndjay ma nga fele ci daru khadim ñi ngi koy nuyu soxna ñanga mi ngi fofu Cheikh Mustapha Ndiaye ñu gën ko xam ci Baye Ndiaye sunu soppé mom itam ñi ngi nuyu mbokk yi ko melne Baye Fay fofu ci armée yu ñëk yi mom itam ñi ngi koy ziara ziara ñu mbokk yoy yépp rek Seigne Ousmane Diouf ñi ngi fofu waye ku melne Seigne Moussa Ley Mbay Sek Baye Cheikh Lo Seigne Moudou Bey Sar waye Baye Fay ñi ngi fofu da seigne amara mar mo tam ni fofu ci daru khadim ni koy ziar ziar bokki da astaghfirullah ale mbacke bari seigne ibrahima jeng mi ngi fofu ci ke seigne nane djub ni koy nuy bax diko ziar seigne dam si la seigne cheikh si la waye seigne mo djob taif waye seigne abdou seigne bu gay fetal seigne manan seigne mor ngam soxna ay doctoré mbok yoyu ni ngi len ziar seigne cheikh sek seigne mohammed sow ay walere lañ bay mor fall mom seigne Abdul Khader ñing koy nuyu way Baye Ibrahim Fall fofu ci Koniso Baye Mor Fall waaw mom Baye Mor Fall fofu ci Koniso pelal Cheikh Abdul Khader way Baye Ibrahim Fall momit fofu ci Ndabatu way du faté Cheikh Ndjay municipal Cheikh Abdul Khader mbacke ñing koy jaar bax diko ñaanal tawfiq tay sir saadatu darini baye wuñ kenn ñu dem ba njabbu siyaré bokki lu way yépp fu mbokk nek ci Louga ñi ngi lay nuyu di siyaare Seigne Abdou Fall mom Seigne Moussa Fall mom Mam Cheikh Ibrahima Fall Alaye Papa Kodelo Seigne Bassirou Guèye mom Mam Cheikh Mbay Seigne Bara Seck mi ngi fofu ñing koy nuyu Seigne Papa Ndiaye Seigne Bara Diagne mbokk yoyu Seigne Ndiaga Diop mom Seigne Guèye Wadal ñing koy nuyu diko ziyara Seigne Alaye Fall Alcorane ñing koy nuyu soxna Aïda Kanté ñi fofu ci Diakay Sidi Seyen mbokk yoyu yep ci Marbat ñi ngi nuyu mbokk talib yoyu yep bay ngeen bu ko ndé Guèye mom tam ñing koy nuyu diko ziyara ak mbolé mbokk talib
1: yi maskani tu baba
2: mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci tabal ko param ci twaca kanam wer ñaari temer at mi ñaari jooni ak ñenti temer ngi liggeel serigne touba ci dekkam bi di touba
3: yaakar naane buñ neewon fukk jooni sax mouride yep ku ko amul deñ ko wuti ndax te touba ca kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñu leen joxe ci yoonu señ touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci touba ja kanam rek dalay leer ni señ touba jot na ci du jaad fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goor lu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di dox li rappeler pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne ci ko joxe wut timit am na ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci seigne touba doon wote ci talibé yi
4: 78 544 33 33 wevle orange monel touba ci kanam la xam
5: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim dé émission bu ngén dé am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngén ci and ak serigne imam ñang ñu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbolém khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doré ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbacké cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbacké ba ci alhaj mohammed lamine baram mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mukhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba rasoul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tabarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tier la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla mo ni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq la zanna ahlul batil annahu alhaq ni ami deug yor lu wer sa borom jaglel len ko suñu toge ni ak ku dem ci radio wala ko wax ci tele melni ñepp neena bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wer nit ñi dañu japp ne ñi ñoo yor lu wer dañu jël ñepp masal leen ta bu su ñepp yamon am ñu gedd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu may ñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen leer na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jotam ñu def ak mom emission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy kepp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañu ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbekté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sëñ Moussa ñi ngi lay fay di nuyu mbolém auditeur ak auditrice yi fep fuñ mënta nek mo xam ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci réew mi alquran jàng fi yi nga xamanteni mom la fi magni daan jàng bam ci paré génn dem bitim réew jang fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci réew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neubu du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la meuna def ak lan la meuna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la meuna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax ne ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa damu jël ko jox ko nit ki mu jëfëndiko ko galankor yam ci meuna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mana jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tegalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu da fay fajj da fay yok fever waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na ku ñuy tudd dal fi ne da fay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn da fa ri jëkke ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax da fay fajj nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbok yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi ma wayjur wu ne sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu dum nonu te wayjur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreum ci yor ba nga leen yor ndax mëna na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé nan duñu nan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot kèn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sa responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jar na yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safano wala tim lang cey am mo epolé cey xale bi ram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ndiek mo yar bu ndiek bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam gënaa bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ndiek suñu amane njabot wala seeni soxla dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci sa tour cigarette dana mucc ci nan sanga dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mokoy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la conseil bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu mënon fek ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla lool dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lool mom yaakarna ñi nga xamanteni xamnañ yi fi mag ñi bayiwon xamnañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: señ bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takuñu bawun ha nga bañ gor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonay ci lor wala ñenn yi ha am ak ñom tu tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogal al khair ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen ni secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor yaakarna ku doonut goor mën ta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bayyi seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna faggu
1: waaw loolu amna ñukoy sa faggu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bok kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko liggéeyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko liggéeyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baloko ak wala jëkkat ji am lu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jam gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamni wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñoom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu am ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daaj ba nga daaj ngeen daaj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digante yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yak mo xam dajale mo xam du war ci wax ju sew pour yak ko lool mo ci wara jitu su fekke na lool jitu ci nak suway joge fa lu ci bëgg def rek dafu ci def tay tam baba dajale sax dalen du yom waxuma la dajale sax waye wax ju sew jo xamanteni daf leen di takale sax day yomb way li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: té loolu ku ñëw mën nañ ko bën nga ko ci dimbali
1: wa loolu mom sik neeku ci képp ko xamne ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul minde fu mu leen mëna takale ci katunu yalla loolu mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delsi ndax lolu amna lu ko mëna delosi
1: wa lolu yoonu wajj lañ koy wax wajj nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoyep dafa am secret bofam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke na dafa dem nga bëgg mu delusi ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn duko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla insha allah rabbi bala mat ab dir ndaw ci dañu ñibisi kep ku ko goolu sax mën na ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est-ce que ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lak légul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jekki jekki yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dem bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gagne ñu nan diw dafa am alal wala diw day liggey day am xaliss waye day yaq fekk na diw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaliss bu som bu 10 su paré togat xelam yedduko mais téwul bu yoraté defat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir dang koy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nit ki nit ki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li sikhar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé ba genn ci jafé jafé bok waye su fekke nit ki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mat juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne ciabla tim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tolwayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amul daraja nga jël secret bi nga ko wara ligéyal ci ciat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara
0: deug
1: waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secretam jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam nga yonentou bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal li sikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takaliko mom kep ko xamanteni nak aajom notafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi war fa jaar rek kon mbokk mi ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kunun de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans dépa kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku leen tiyel kurs suma ko bëggee léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel leen kurs
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji bi ñi wax ne ku am kuddu do lak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neex bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu dara jalañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi ciat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wodi jëfëndiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggéey yow ku nek di def ñe nek ci kër ga su dé ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def minnaani ku nek di def lool yëp ñu jël ko sëf ko kenn nit
0: señ bi cher bi wax nga lu yéme
1: lolu yeb bu fekke dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bop ba légui ñay def ci mom su fekke ne amul dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci serigne ne ko dama bëgg ñu jël mo kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekke ne nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnawam ko xamanteni lego leg dina tok bam yag mu def li sikhar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis ne ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu krus lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu ta xew krus mo gëna efficace bindi ñu wax
0: señ bi dama daan dégg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan kurus dafa melni téléphone ko soxla bo composer numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko djot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré kurus ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko ko defal ta tok ci sa buruk
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye kurus ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci kurus ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci kurus lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci op solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg lélé jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ni ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la liggéeyal won fan nga jot lan nga ci gis mënu ñu nangam la ci gis su amé luñ ci yok ñu yok ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamantene mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow baye ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamantene yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fayalla loolu yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bob mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax machallah
0: côté bob dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fan wéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko fo
2: mom serigne abubakar nias nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon ta soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñepp yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xamna ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara ta nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma ata Allah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek legole nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garantie manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopom jambi am maxama bopom inte nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug
1: la waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñak joxé alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyalé lañ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ciëp solo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu bi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xétu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki nga nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom do ko tim mukk mo lay tim tayu xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay serigne mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nek sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqulé wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqulé jimi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna du la mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootul la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaj Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit kenn xamul num tollu
0: ñaar ni ñu and di dox nga ñew jaar
1: ci seen digënté kenn xamul nim tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wëñ rek bu ko jégué rek da koy capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma leen di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggey la ndax ding ko ko meuna dindi liggey
1: wa gis nga dindu liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu mi andak ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nanti lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi su ko jefandiko te gisut ci resultat lepp lu ma joxon na ñoma deloko ko
0: saba ayam
1: su ko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisut ci ben resultat suma joxon xaliss na ñoo ñu deloko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab chaan kan la
0: mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamne mom lañu cërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signalé
2: mom Serigne Aboubakary Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy Cheikh Aboubakar Niass señ bi nak damay ñew ci ñi nga xamne dañoo doon ouvrier teer soudeur menuisier métallique aluminium soufour walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak samp la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko deg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni dafay wax ne duma ko liggey luddul politicien borom tour dal ko xamne dafay politique
0: wala ko daraja joju la laaj
1: wa parce que daraja joju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni dafay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu jandil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
0: señ bi dama nan dama dégg ci sa biiri wax nga ñu faral ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set door ci yak ndawal lu neex wala togg gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxé ko nono faaw nit ki di nga ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra do ko teub teub jox bayra di nga ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy limay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monté defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba paré parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindi ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defalé lolu ba paré da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour génné ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su féké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lolu dafa and ak musluway dang ko yone ko ay le yewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluway ba nga xamanteni su nit ñi du tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay musal waye su nit ñi du tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni defa luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy andi lego leg sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ci dara lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural ni
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar yay ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal ji nangam nangam ciowli jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier yo mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nekk ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sux wa ima nga lek alalu jambour mu le dila top ta amago logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kenn duko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñ mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
0: señ bi amna koy dégg émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna sekk sekk sekk sekk sekk señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggé diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu te gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi ajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla insha allah rabbi nga top traitement bi bam jeex lego le nak dana gis ño xamne dañ yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki la fa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yaakaarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señ bi dama lan dégg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko djéggel ndax wax yo xamni waxtaanu biir la woon nga ñu daan wax ni nit ñi dañoo dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun est ce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
1: wa xam nga loolu likoy gën di andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alcorane ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaram mom serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sa yaram bi bam toy xep nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sa yaram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay so fi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba ba da nga yeexa yegg kawlak lu ci nekk rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay jëkka wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu yu mat na ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy labiré rek mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ndariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa ajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj ajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñuy jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambour mukk ta ajom na ta faju ci suñ loxo ta lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh abou bakkar ñass parena émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99. Adresse am nak mo ngi nekk ci tableau Kounoun 2 bi tali bi joge croisement Niaga jëm Niakhirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig abdaje inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi
3: qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum.
4: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM
5: 95.2
6: Batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar Batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
7: ma ngi leen nuyu leen sant leen gërëm bu baax leen xamal ne no ngi fusiyene and ak yeen gëna digël lu bu baax gëna takku bu baax gëna positif bu baax fasiyene leggeel Serigne Touba ci l'islam te Yalla rek tax kon yoon ba ngok yene gi ci sax ba ngeen xamé ko nonu nañu gor gor lu bu baax jëm ci Serigne Touba mo jëm ci Yalla ndax mom Yalla rek ko fendi borom rek ko fendi won fiñ ko gisse be fiñ ko noppé gis ci borom rek la nekkon kon nañu gor gor lu sant bu baax Serigne Touba ganna ba sant suñu borom ñu boole ak mom ni to sant Serigne Touba bu baax ni mo won yoon mi xalal nuko tek nu ci tetam ci no ngi sant ba sant bu baax te go gorlu bu ñu ko defé rek dan am dimbal lu nu bet rew mi xam ngeen ne jamba ngi fi dir bi bi mo be seen bop ak legi lu ne man na won na fay xew te jam rek fi xew kon dafa melni jam ji ci sekal bi taw doxul mu def ko fi nit ñi la ci nit ñi la fa def waye lu ñu gëna gor gor lu jamu jël yu gëna sel gëna tay jamu yu gëna bari jamu yu gëna sax ñen gor gor lu bu baax ci tek suñu bop ci yoonu ñub ñubay lepp ku ñub dara mëna xam diineem dara mëna xam sam diineem ku ñub dara xam kan moy Serigne Touba dina xam lan moo di talibé ba mëna ba ba tax mu mëna nekk nit ku ñub nekk ku fonku diineem nekk ku fonku talibé nekk yor ci ku yu baax ñu mëna andé ak morom jaxam jam rek fi xew ma ngi jéggul né yéré gën jëf
6: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jam bi wote jappelenti ak wolontu ta'ala wa barakatuh
8: bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñ ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga delo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bopp wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bopp wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bopp mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay tay ngay am résultat tay té do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé té mëna la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay té do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow té do am benn jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Guèye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu ngi koy woyé yokalma yokal ma nak ñi nga xamne dañu am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolou yépp ci bokuna ci ay mandal bi hémorite ko xamné hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wu tok hémorite bobu delu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay bëtt dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite sen wetu ndey

0: ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face angle ay erni la yo xamne kum dal ñewal 77 erni nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde erni nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nekku warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax erni man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am erni inguinal wala iatal wala umbilical wala erni ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebas ci pack ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mudé diwan dakar la ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamné bu jéxé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wol 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu muy dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34, wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah. Amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné dafa yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dal buñ amut sens mëna leena yobbu ci AVC mëna leena yobbu ci yenen yi tawat yu bari kon ku xamné da nga amé tension bu yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mëna la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da ko am c'est date ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bloodment de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferraay bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul reno ñaari rein ci ginaaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañu gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manquer de ret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé boté indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi new katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 650 34 34
1: vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantiba FM Tianar FM et Larki FM
2: Brésil man tuhibbu wa in shaqat bika daru ki nga sop nang koy ziaré ak lu kërëm sori sori sori wa halami bi ni sawlu wa awaru bu fekkone sa digënté mom itam ay montagne ak ki plein yu bari doxna sen digënté ci sori wayam mune layam na annak bu'dun min ziyaratihi ak sori bum la ko té ziaré mukk ndax innal muhibba liman yahwa wa zawwar aji sop day ziaré kamu sop sen bi joggé ci geej gi dik ba ag ba bind ci bopam né sun borom tabaaraku ta'ala bind na né kataballahu yoy bu ko ci sé kataballahu yu bari la ak téré la serigne abdullah hat yalla sun mom yok leeram tok na mu ne ma dana la jox ci kataballahu yoyu lu bare bare bare insha allah kataballahu yoyu so be tegu ne ci lo xamne munu mako netti fi duma ko netti du ngeen xam fu ngeen koy tek te dana reey te dana dis waye kataballahu yu amna ci yu feñ yu genn bokana ci yu feñ mu ne sun borom bind ñu ne te mu ngi am baytullahi alharam malaayika yi dañ ko yëkëti yanu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek ci biir ak sayyidina jibril ñu indi ko touba wala jibril fi ma nek lu ziaré ko mu delu wat lolu bu ko señ touba wax itam mu gëm ko ndax cheikh sar bu ko ne lu tax yow ziaré ji wo yaronte bi dafa ne ak tawfu baytillahi wan nas mu wu kama tafu ba'dul qawm fi sirr wal jahl wa za taqbal al yawm wal yawm ma atani baytillahi min wadni jiri man waxtu moy wër kaaba bu nit ñangi nelaw loola bu ñëk loon waye legi kaaba ga may fekk ci bu mo wër ribinu na rabbi wax na ko kon señ tuba bu ne waxul ne kaaba gi daf may fekk ci bu mo wër rek waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafay nekk ci biir ak sidina jibril ñu ñew ba makka ñu dem ba tuba ba ziaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wër kaaba gi mu delu wala kaaba gi ñew fekk ci mo wër ma delu lu ñu mëna nangula amma la ca dess lañ waxante man na nekk mu mën ni ci wax dara dax gisunu ko ci mbind ni deggunu ko it ci ko xamne ku ni sukkandiko waxam la li leer dal mo dine señ touba mom bind na ne kaaba gi dina ko fekk ci lolu nak batin la ndax doom adama yi amul basira duñu seen kaaba ga mu dejjeti ko fi mu nek ba fekk ci seen tuba fi mu nek waye rek lu ama am la lu am la lool ñepp nak ko am tuti ci xel da na la tektal laylatul mi'raj rañanu bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi sayyidatina bi ummu ayman de doomu abu talib la digeen nga xamni mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bok neeg buñu fanan bis bimu rañane neena julli na mom guddii bir set mu julle ndok mom mu nekk li ñu rañaan gi ne dem lu ñew xamni kon ci xefini bet lu mel non man am ndax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fi mu jaar batin la ñoom batina koy gis ñu saxir buñ ko su nga xamne ne gam kaaba gi nga xamne tabax la mo meuna joge fofé mu nekk ba fekki señ touba fi mu nekk te nit ñi duñ ko gis kuy weddi lu mel non mën nga weddi kon li nga xamne moy rañaan gi lu motax ñen ñi ne gënt rek la woon ñene dañu daldi fap katnu yalla tek fe daldi indi seen xel xel nak lamu meuna nangu bari wul ndax xel yu bari dañ ñu koy tek lo fe lu gëm ndax bu ngum ci bopum ëpp na xel ndax bu ñe fa asman ya nek fu jibril da fay joge ci xefinu bëb ñew wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay aya delu wat bu de xel rek buñ ko mëna gëm bu ñu waxe aljana nim mel ak safara nim mel bu de xel rek kon buñ ko mëna gëm waye ngëm leeru xol nak mo upp doole leeru xel kon lolu mu wax dañ koy mëna gëm kep ko xamne yalla yeeram na la da ngay gëm lepp lo xamne lu jullit di gëm la bu ñe ngëm day wañi ko ay takte tal ne nit ñi lay am waxuma yalla ak yaronte bi bis bu mu jibaal ni waye yu bari dañuy gëm ba nga xamne dañuy dem ba delu gëna ba nga xamne yu bari ci ñu gëmon dootu ñu ko gëmal manam ngëm yi ñuy gëm day wañi ko di wañi ko ba ag ci ne yalla ak yaronte bi rek te yalla ak yaronte bi alquran ni ñu indi kon mudul alquran du dara ak hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amul maqam sangam munul nangam leer nangam amul du sangam amul maqam sangam bu ko defee nga xamne ngeum ngi wañi ko ndax yu bari ñew won ñu koy wañi diko wañi dañuy dem ba ag ci ngeum bi ñu gëmon yalla sax day wañi ko lol ngeum bi ñu gëmon yaronte bi wañi ko lol waye nak borom xol bu leer mom lepp lo xamne deug la bu ko degge rek daf koy dal di nangoo ni ñu waxoon ni ay jojju wax ni o mu ngi la ngi di yusrah sabu lil islam o mu ngi la ngi di roja sabu roja yaqan hadijan borom xol bu xat bi nga xamne sun borom dugal leer ci mom dara du ci xaj dara du ci dugg du gem yu mel nonu mukk ki nga xamne nak o mu ngi la ngi di ho ki yalla na ma jibal yusrah sabu lil islam yalla day leral xolam ba nga xamne bu digge yu mel nonu daf koy dal di nangoo ndax katru yalla lu ne daf ci xaj te da nga fa ci jindit ñepp ñor dana xamne ne ko mel ni diu sangam lu wax rek deug la donte andu non mom itam da ngay xamne lu am la fi nan laaj bi ñaar laaj non
3: kafru sadu an sabilla adul awwalu ko deug ma bëgg xam non nan
2: suma ma wa tont lolu gatt na nak sox ni no wa wa mudi wa ci la jëm wa wa ki li ñu laaj ma doxale ci gën da ko mu gënaaw dafa gatt mo li nga xamne mo nekk ci suratul qital allazina kafaru wa saddu an sabila adalla a'maluhum li sun borom wax ci alquran ne gaay yi nga xamne dañ la wedd yalla ba nopi di dedd mo nit ñi yoonu yalla sun borom sank na seen jëf wa qadimna ila fajalnahu ba'an mansuran sun borom ci bop mo wax ni aya joju ne yeufal bi lim jëfoon bu kéro ak yowmal qiyamah day daw jëm ci jëf je defena man nako jëriñ dara bu démé fekk jëf je muy pënd du doon dara ba nopi ñu ne mu ne nak loolu lañ koy mëna dégg boole ak ñu ne yeufal bu tabé ku tabé du dem safar waw ndax tabé du jëf melo la ko sun borom tabaraku taala dafa sant julit ni ñu jema melo melo yépp lu ci dul kibriya te melo sun borom yi ku ci melo wa ben rek sun borom du la lak tabaraku taala te sun borom dafa tabé ku tabé la motax yéfer ki tabé mom bonté yéfer rek sun borom du ko lak waye nak mën nako mbugal leneen lu dul safara téwul nak jëfam yi sun borom nangou ci dara ndax bu nangou won jëf yi yool ko té yëfur do am ben yool ndax jëful dara ngir yalla jëfam yoy mu jëfon té jëf ko ngir yalla neen la moy adalla a'mal moy waqadimna ila ma'amil min abadin fajalnaha ba'an manthuran waye nak li ñu jëf ta muy melo melo niro ak yalla jikko ju niro ak jikko yalla muy tabe gi lolu bokul ak jëf de kon melo wo nak moy tax sun borom du ko lak ndax dafa niro ak mom kon fukk yi nga xamne juroom ñent yi nga xamne dañu limne duñu dem aljana duñu dem safara kon yeufur bu tabe bi mi ngi ci bok ndax gannaaw ku tabe yalla du ko lak budé julit ak budé yeufur budé julit yalla du ko lak ba nopi nak te jëfum ju bax ji dañu ko fay mu dal dem aljana budé yeufur tabe gi mu tabe mi nok yalla amé ci jikko yalla yi ben tax duñ ko lak waye buñ démé ci jëfum ya fekk jëfu ci dara ngir yalla muy pënd di neen du dem aljana ndax ku jaamul yalla rek do dem aljana yalla ku jaamul do dem aljana safara nak nit man nako moy bañ ca dem te lutax nga dem aljana ndax la rafa nga fi yenen nga fi yenen beurep ak yenen beurep ak yenen beurep kon lolu mom lu gatt la te lu leer la akhiru zaman lu ma xamanteni ci akhiru zaman bi sin akhiru zaman barana waxon nañ ne bu ñe ba tollu ci muju jabono kif deto kif teuf deto an ngi ci xon nañ ne buñ démé ba ag ci akhiru zaman kersa dootul am jigen dootul am kersa ngi ci xon nañ ne buñ ba ag ci akhiru zaman po dana bari ba ëpp doole nit ñi ngi ci xon nañ ne buñ démé ba ag ci akhiru zaman jigen dana jur bu waram legui def

0: fakul nit ñi di leen wacc ci ko suuf ci kenn ku ci nek dafa am fum la jaarale waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum illa atqakum baba bëgg na ñeeramante dañ wax ne yermane fukki xaj la ben yermane bi rek ci mom la sun borom wacc ci aduna ci lay yaay ji di yereme doomam juroom ñent yépp mo nga aljana ben yermane bobu nga xamne ci la yaay ji di yereme doomam xamne danaka bu ñu leen yeen ñaar na ci kenn de dafa wax ne mom na de moy haq bi nga xamne mom nga ko amel ba taxna bu fadam sa alal itam bu ko saccion itam yoon bu ndog loxom yamul xiyam itam bu ko ci top haq lu ñu nga xamne li la war ci mom ñepp matal nga ko ba mu mat te loola daf ko foyé waye bëggul ko ci lo xamne farata la bu boba rek lañ koy xiyaf waye lu duñ lolu mom amna sañ sañ ci yow sañ sañ bu upp bi sa baye am ci yow sa baye nak mo la mëna jox barké mom boko do diggu ñigalam do am barké sa yaay nak boko sagane wala nga jubari ci kanamum safa botul aljana da nga la jafé mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne aljana mu ngi ci soofi tanki yaay barké baye ko amé aljana danaka yaay boko sagane botul nekul la jinon nak la kon dal ki nga xamne da fay djeblu mom nonu mu ko waxe rek bu fekkene bok nak goor ki fi mu djeblu alhamdullilah amul problème fekkene mi la demé nak ni mu ko waxe rek ci batul xolam nak na la jinon wax da na sunu
1: waaw ki da fay laaj mu ne day laaj ndax ay sa da na delu ci wala det mu tek ci ne bo ubbe télévision gis ci lo warta xol bako xolé ndax da nga ci am bakkar wala deet
0: waw isa ak mahdi ak dajjal ci nek ay hadith lañ ci solo yo xamne mo leral seen dik manam isa alayhi salatu wassalam ak dikam ak dikko bu ñu wax mahdi yu le téré boole indi hadith yi ndax dañ wax ne ñom ñaar ñom ñet dañu dajé ñe mahdi mo ñëk feñ moy tour sangara ci kaw suuf sepp moy ray mbam xox yi bu def ñu am moy fessel aduna bi ak mandu ni muy fekke ñu fessel ko ak jeng ak dëng bu karo bi bu ñëw dana fekk masih dajjal nak aduna bi tangal jullit ñi ba digal len ci ben beurep bo xamne duñu genn dañ fa xif ba lek lepp lu moy luñu mëna lek dañ ko lek manam dal lol dafa woné ni julit ñi dañu tumuranké ji tumuranké bo xamne dañuy ñak liñu aaju won lepp ba lot lot bo xamne mu fa wéssu du karogé le mahdi ñi ñu mu len di lot lo moy dajjal na ci dajjal mom ñuy wax kattan diko sun borom di jox ak melaw ni dikke ak tax yu bari muy am lepp nek ci loxom meñ bu ñewé mahdi mom moko fi jëlé joxé nañu ay meloy dajjal joxé ay meloy mahdi mahdi ci bopam bu rayé dajjal mom ba nopi tour sangara ci ray mbam xox yi fessel aduna bi ak mandute waxtu wo xamé né taxawona quds ci jerusalem ba wara jité mbolo mu bari ci julit ni ñu ji buñ ko la xamale ba nopi la yont yalla isa di aksi yont yalla isa ak bindu seen amna ci ulama yo xamne amnañ ci sikki sakka amnañ li tam ay tekkal yo xamne yenn yi doyna ñi doy li ñi ci dess nek na yo xamne mën ñu ko lu woor yu bari ñu ci sukkandiko ci alquran wa min hadhihi alkitabi illa yu'minu bihi qabla mawtihi wa ma qamat yakunu alayhim shahidan ak wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha ak hadith yu bari nak yo xamne saxal na ne isa day delusi ci hadith yo xamne ñew na ci sahih yi mo ne nak waxtu yo xamne ne li xamal nañu mahdi bal wara julli la yent yalla isa di aksi bu aksi mahdi delu gannaaw ne ko jitul julli mu ne ko dedet yow lañu li xamal ko defé mahdi jité julli bu selmele julli ci top yépp rek yent yalla isa di jité di julli ñu julli di ko isa bu delusé namuy démé mom la doom adam yi xamul yonent yalla isa nak li leer ci dikam moy doosu doon yonent bu dikke buñ ko yonent day motali manam day gënal leral bok ci mu jëb di leral diine l'islam ak yonent gi ñu yëndi won muhammad sallallahu alayhi wasallam diine ji indi won lay gënal leral ci momit

0: jo ni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garab dem suba wala da ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay doon lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garab bam mo tuddu joni joni ci mam
1: waaw assalamu alaykum wa man mi ci debé problème ne ko tan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru mo ñew mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu démé bune bouteel la ma jox ci guddu gi ben kaas bi ma naan ci ko la amat sama ngoro ma xey la ko mané ko faj faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa ci debé ma faj ñom wer wa li waxu ko problème fayma way o ki man ni bu ko dege sax gem mako waye bu ma ñewé ni faj na bu mu wër wa ko am problème ne ko tan da ndoxum ci do emirate wa ñol fi ci garaf daru moy fi ci garaf daru wa bu ñew bu daral bi boko wër ak mu genn wa inshallah
2: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at motagut fanwer yaat ma amon new carton wa deug yalla bima deglo radio bi deg sidi bi mbour ci la ko wo waxtan bu jubok mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab yi ci sa silat jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamné da nga am emory wala ngay sér wala bo te def sa xamna sa yarab sa xel ci né nga am febor yoy ñewal ci four bo ñew bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baakha baakha baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bari wul motu ñaar fukki at ak nangam wala fanwer at yu manki touti la way wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab bi ben kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisaat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak motax may wax sama akulay taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreem o fogole mesim na non gidmanu na pa bo paax to santa rogo yaal en tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yaal mi koy kam je problème new carton u jaxet uté lol nda rar jotlé rogo taw fo katam fa sidi be mbour mé ki Touba garas daru muhti ta ref new carton emorit bo ñamu na reyo ba bos kep ko wano na ko je febar néné ob da gar no tin lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo je jet new carton ara fo ko rogo fo katam fo ten boy ndamir na lay taxamaté na sasi ga atum kata ne sa dakuy dami na sasi o fogole serer kep ko wono na ndé jigaw néna problème giro gardé sidi mené garage dar musti sidi be mbour mené Touba garage dar musti wala xoy na 77 304 29 wa salam
3: merci en wax touté la sidi be mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new carton té biñ fi joggé bañu démé ba ci ngoon té rek seen xol ci dinu guuy luñ doon wuti carton am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy cartonalé mag ñi mu dem ba mëna ci la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla cartonalé non sidi be bi nek garage daru musti ngosu laaju la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax new carton soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doone do ci ne ci yow moy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaana ni dootu ne ci yow kasté lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngénti na bëkk dém waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukki at sama xol dég na sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dém ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gi ak damay tuur waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop nana man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nanti yaa bimay sa garab gi diko nan ak reeg yek na ci sama yaram gi luma geje yek luma juromi atangi di yegum ko beug ko la fajj dal beug lu wel te wo ñewal ci sidi be nek garage daru mu
4: ak mohammed sidi be bu nek fi ci Touba garage daru muhti ci etage bi dende ak dara gi ci garage daru muhti dende ak defar ko tupanu yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gele nga wo ko mom mohammed sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
5: Mohamed Sidibe City moy lan ci febar ci sala City dafa bari jamono bi parce que City dafa def ñaari façon lay donte li ñëtt City kepp ko xamantene problème City ngay am commencé ma City moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu ne genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko do bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème City kepp ko xamantene problème City nga am bu ñëwé inshallah rabbika bala
0: la semaine da ngay content ci borom bi
6: mais city dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fakkat yi ci bopam daf leena teul
0: wa city garab la yi nga xamantene bu fekkantene gënd na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak yi nga xamantene bu fekkantene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay

0: garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy dew ci kaw pour mu meuna dem inshallah rabbi
1: walu city bi nak nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di gene kep ku ci am city bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal ci city bi mbu garage daru mu
2: di len xamal ne man de dama amone fever bo xamni bi ne dama tey won ñew ko tan ndoxum city jangalay kadior ak tank yi metti yeb ay bari le waye kërëb bi mo xamné bi ni yalla dogal na moy dem li wër ak ci mom yalla xam na né fumay wax ni man amna na ma juroom benn fukat duma wax lo xamné li dëgg né yalla do nga tax may wax bima ko dégalé bi asaman daan set li nga xamné mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamné ci dégg nga ko dama xamné loolu dal na la bo ñëwé garage daar musti nga laaj sidibe mbour ci étage bi ñu tek talako
3: ak mohammedou sidibe mbour nekk ci ci touba garage daaru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daaru mohti dende ak défar ko tupunu yi wala bo ñëwé ba ci daaru lu garage daaru nga woko mom Mohamedou Sidy Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
4: Ci Sidy Bé mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
0: wa problème beut ñaari façon lay doon ci nit oti katrak ak ak golokom golokom mon mënu mako faji bu démé ci golokom mënu mako faj mais katrak kuma ci ma katrak bi moy sa boti da fay dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na buuji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faji bu mu gis bu fekkante ne li nga xamantene golo kom la mënu mako faji ki nga xamantene tension bot la bu mu ko faji xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lén dé nga xamantene guddi da fay lèr mais bëcëk da fay lén dé wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu démé buuji sul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal koura ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobé la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bël dik inshallah
3: ak Mohamedou Sidy Bé mbour nekk fi ci Touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak défar ko tupunu yi wala bo ñëwé ba ci daru lu garage daru gilé nga woko mom Mohamedou Sidy Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
4: Mohamed Sidy Bé mbour ngay fajj hémorite fièvre beut city impuissance sexuelle infection ya ci mën waye suffis kenn du ko xëtok yow ndax liñ ci def feñal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
0: kep ko xamantene ya nga am problème hemorrhoid bu commencé ci yow sa bir bi day serré nga xamantene da ngay serré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def serré bi nga xamantene semaine do dem douche lolu moy problème hemorrhoid wala ki nga xamantene sa ndig bi day metti hemorrhoid moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hemorrhoid moko def wala ki nga xamantene bo lekke touti da ngay gaaw fess hemorrhoid moko def wala ki nga xamantene hemorrhoid bu fekkentene yagane ci yow bo demé douche da fay déggel pic bo xamantene day gendi wala ki nga xamantene bo dem douche da fay gene direct yoy yop hemorrhoid moko def kep ko xamantene ya nga am yoy bu fekkentene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe la inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gat inshallah rabbi ka bu fekkentene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay gëñni lolu bu sobe la inshallah rabbi ka bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene da ngoy diw su ko defé inshallah bala semaine pitch bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobe la inshallah rabbi
5: man la modou sirim bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am umri bu genn ni mais yalla def na benn bu dem la ma jox benn bu dem man na sama soxna nang bu ko nané mom sala imori bi do xay genn néw na ma del soir sa way mu jubal del soir waaw mais benn bu dem dong la ma jox kessé wonna serigne fallou mbacke lolou moma nané ko wax laaji mu lu cher sax dana mon yo mécanicien nga wala da manako dé man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox benn bu dem bi ma jox sila sama soxna ci nang non la affaire do xay sey barke sin tuwa waaw
4: way imori bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy rappelé fa dama bëgg di séni jaax li jeex
6: su ma ko melni yow waye loone man na ko rek man nga man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp émorit bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lëndam dang ko faj joni bo déme ba nga xam sa kat néw na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé ni teum bi boko naané do ko jéxal bu yalla dogalé nga naan ni teum bo naan ko ba mu jéx do jéx sax li teum lo man da ba ci bagay goone dang ko man man na faj té jambaana té wërna té wax dëgg yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi li muy def man nako xamna ay jang nako ba man mi dé li won ci man di nako ma ngi to wa té yalla dara yego
7: té ñeex
6: ak na ay city muy ndoxum city emori dema dem ba naw ka ñew kat ci sa walu kër bu yalla doxale dama lay leen nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li té ñi boko naane do jexal li jambaay tuwarkal tuwarkal
3: ak mohammedou sidy bé mbour nekk fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak défar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gilé nga woko mom mohammedou sidy bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: mais te gis bokku ci ni ngeen di
7: dig dalena safara ba no
8: sen do dudu man pierre john
7: ya nga fa ci hospital facce mom mo la dal
8: na mo rit dal
7: ah e mo rit mu genn wa mohammed sidibe xana fa moko de
8: ay ko bu mu wer
0: mohammed sidibe ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni joni def legi gis legi wa mohammed lolu yeen na ñepp wa yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dal ci ne problème impuissance sexuelle amna yo xamantene imuri du moko def ci nit amna yo xamantene do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkantene problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo degal lima lay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bop lolu yepp problème amna yo xamantene imuri du moko def amna yo xamantene problème do ci moko def kep ko xamantene ya nga am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garab dem suba won da ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay don lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mam
9: wa assalamu alaykum wa man mi si debé problème new katan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu démé bu ne butel la ma jox ci guddu gi ben cas bi mo nan ci bo la amat sama ngoro mu xey la ko mané ko fa werna sax mu ne ma continue garab bi wa ci debé ma fa ñom wer wa li waxumako pour mu fay ma way ki man mi mo déggé sax gëm mako waye bu ma ñewé ni fa dama mu wer wa ko am problème new katan da ñoxum ci to emrit wa ñewal fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñew bu daral boko wer ak mu gënne wa inshallah wa
10: assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musse man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wer yaat ma amon new katan wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibo ak mom muné ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi sa silar jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamné da nga am hémorite wala ngay séré wala boota deg sa soxna sa yaram sa xel du ci né nga am fièvre yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baakha baakha baax man nak contente na bu baax limam ci at nak beuri wul fumatu ñaar fukki at ak nangam wala fanwer at yu manki touti la way wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak motax may wax sama apply taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum ofogolé mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problem new katan jaxet uté lol nda rar jotle rogo to ko katan am fasidi be mbour me ki Touba garas daru muhti taref new katan emorit bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar nene o da garno tin lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jek je new katan ara foko rogo foko tam futen bo indamir na lay taxamaté na sasi ga atum katane sa dakuy dami na sasi ba fo golé sérer képp ko wonona ndé djégaw néna problème giro gardé ci din mené garage dar musti sidi be mbour mené Touba garage dar musti wala xoy na 62 29 29 wa salam
11: ben wax touté la ci dibe mi bari na ñu fi ñew indi fi ak new katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen xol ci dinu guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi mu dem ba mënatu la gone yi fay seen bop yalla nako yalla katanalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngotu la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax new katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doné do ci ci yow moy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu ñew ci yow kasté lolé goor do waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngénti na bëkk dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukki at sama xol dé ñaa sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dem ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téngé duggu gi rek damay tuur waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lék lo kon nak yalla nang ko yaa bimay sa garab gi diko nan ak legi yek na ci sama yaram bi luma geje yek luma juromi atangi di yek mo beug ko la fajj dal beug lu wer te wo ñewal ci sidibe nek garage daru mu
3: ak mohammed sidibe mbour nek fi ci Touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara di ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon wi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gele nga wo ko mom mohammed sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: Mohamed Sidibe City moy lan
0: City febar ciossal la City dafa bari jamono bi parce que City dafa def ñaari façon lay donté ñet City kep ko xamantene problème City ngay am commencé ma City moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème City City kep ko xamantene problème City nga am bu ñewé inshallah rabbi ka bala semaine da ngay content ci borom bi
4: mais City dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fakkat ci bopam daf leena teul
0: wa City garab la yi nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak yi nga xamantene bu fekkantene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que City ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy dew ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
1: walu City bi nak nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di gen kep ku ci am City bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal set City bi mbour garage daru mu
2: di len xamal ne man de dama amon febar bo xamni bi ne dama tey won ñew ko tan ndoxum City jangalay kadior ak tanki metti yeb ay bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna ma juroom ben fukkat duma wax lo xamne li deug li yalla do nga tax may wax bima ko defale bi asaman da don set li nga xamne mom la ma waxon dama ko gis technician kenn ko xamne ci deug ngou ko
12: tam xamne lolou dal na ko ñu fekk
2: ma ka tam bi ñu tek tal lako
3: ak mohammedou sidibe sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara bi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: ci ci digembour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
0: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit ko ci katrak aga ka aga golokom golokom mon mënu ko faji bu démé ci golokom mënu ko faji mais katrak commencé ma katrak bi moy saboti da fay dem wala saboti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñew na ko faji bu mu gis bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu ko faji ki nga xamantene pression bot la bu ñu mako faji xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddii da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa guddii da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gis dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bel dik inshallah rabbi
3: ak mohammedou sidibe sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohammed sidibe sidibe mbour
13: touba ci kanam
14: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Orange Money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
15: misrak mi abi jay khair man abat wajal ilahi maskani touba ba misrak mi abi jay khair man abat

وبلغني مبلغ رجالي.

محمد وزي أمنا والكريم وأم الكرام لجابئ من مالك المرام.

borom facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko facc mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34. Ñi nga xamne dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañu yenn lu dis wala ñu fakastalu wala yoy yep dal dakoy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna teye ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamne ño yor lolu dañu jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metti metti la bari na koy jambat ndig da fekk ne hernie discale am mom mu nan ndig luy metti ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misamay fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna fajj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg fajj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak
ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci Pakou Ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal da di koy toggé sankal wala dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu muy dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak
ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ fi fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontorène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am
woolen 77 943 06 88, wala ngeen ñëw rëbës ci Pakku Ferraay bi, ngeen woote ci 76 550 34 34. Assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Yalla ñepp am jamm, barke Cheikhouna Cheikhoul Khadim.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam tay nak dañoo amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tabarakallah machallah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tier la waye nak waxtaan moy ubi buntu waxtaan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla mo ni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khayran kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq la zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglel leen ko suñu togué ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp ni ñi ñoo yor lu wër dañu jël ñepp massa li leena tabu su ñepp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu mayñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen leer na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jotam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañu ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jambi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbekté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa mo sa ñi lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice yi fep fuñ mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: cheikh abou bakkar niass kan moy cheikh abou bakkar
1: wa adana mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye cheikh abou bakkar mi ngi dekk ci kaolak ci madina bay ma jangé fi ci rew mi alquran jang fi yi nga xamanteni mom la fi magni daan jang bam ci paré genn dem bitim rew jang fa bam fa ay diplôme del souwat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ tolni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neubu du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa damu jël ko jox ko nit ki mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mana jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tégalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu da fay fajj da fay yok fébar waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne da fay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn da fa rëñké ci bopam ba paré ndax mo gëna fébar ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax da fay fajj nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbok yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wu ne sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday digeen ñaangi nek ci nakasu dum nonu te wayjur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreum ci yor ba nga leen yor ndax mëna na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé nan duñu nan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa lañ nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañoo dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot ken du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jar na yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epole su fekke ne safano wala tim lang cey am mo wopula cey xale bi ram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam gënaa bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxla dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci tuk cigarette dana mucc ci nan sangal dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mokoy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la kon siyah bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé sékkel bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu mënon fek ma nga ca donc koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla lool dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lool mom yaakarna ñi nga xamanteni xam nañ yi fi mag ñi bay won xam nañ secret bobu baax baax
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de télé bi joggé croissance ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529-46-18 wala 78-544-99-99-78 544-99-99
0: Seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xalé yu goor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun ha nga bañ goor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonay ci lor wala ñenn yi ha am ak ñom tu tank ba pare bañ ko nga bañ sax njabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni goor danañ to goor fek yalla dogal al khair ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen njabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñewé ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñew ba tim ko dootu doon ci goor te yaakarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara baye seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yeen yi xana ñoñu war nañ ko mëna faggu
1: waaw loolu amna ñukoy sa faggu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyelé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokk kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal kudut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baloko ak wala jëkkat ji am lu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de télé bi joggé croissance ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Seigne bi bu fekke jigen du am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jamm gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamne wax deug yalla soxnam si kat jig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga beug ñu beug ñom seen sey bobu deugar ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw lolu am ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala len sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj sen bop ba nga xamanteni kenn dootu ci meuna duggu wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci meuna duggu di ci yaax parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak sen digante yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yak mo xam dajale mo xam du ci wax ju sew pour yak ko lool mo ci wara jitu su fekke na lool jitu ci nak suway jugge fa lu ci bëgg def ra daf ci daf tay tam baba dajale sax dalen di yomb waxuma la dajale sax waye wax ju sew jo xamanteni daf len di takal sax day yomb waye li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: te lool ku ñew mën nañ ko bën nga ko ci dimbali
1: wa lool mom sik ne ko ci kep ko xamne ñew na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amu mindeef mu len mëna takalé ci katunu yalla lool mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delsi ndax loolu amna lu ko mëna délosi
1: wa loolu yoonu wacc lañ koy wax wacc nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoyëp dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke na dafa dem nga bëgg mu délusi ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn du ko wax ci radio mu défé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañu ñibisi képp ku ko golu sax mën na ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est-ce que ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xam yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lak légul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounoun 2 bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di tal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dem bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gagne ñu nan diw dafa am alal wala diw day liggey day am xaliss waye day yaq fekk na diw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaliss bu som bu 10 su paré togal xelam yeddu ko mais teewul bu yoraté defat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nitki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am ni ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nitki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé ba genn ci jafé jafé bop waye su fekke nitki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mat juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tollu wayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amul daraja nga jël secret bi nga ko wara liggéeyal ci ciat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secretam jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonentou bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yow ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amul daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu bënn ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yité wo bu ñëwé mën nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñëw ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal li xaar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko insha Allah rabbi ci katunu yalla diga takaliko mom képp ko xamanteni nak aajom natafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tégeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aaju yi war fa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobbu wat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans dépend kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobbu wat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel course suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñi wax ne ku am kudd do lak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neex bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay borom mu dara jalañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wodi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga su de ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def mindani ku nek di def lool yeb ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cheikh bi wax nga lu yeme
1: lolu yeb bu fekke dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amul dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci sëriñ ne ko dama bëgg ñu jël mo kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkee ne nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnaawam koo xamanteni léegoo léeg dina toog ba mu yàgg mu def li saxaar ci ay mbiram wala mu xool ay mbiram gis ne kii kat def nañ ko nangam mu jëm koo dindi moo xam ci yoonu kurus lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu ta xew kurus moo gën a efficace bindi yi ñuy wax
0: sëñ bi dama daan dégg ci sa jataay yi ñu daan toog te du rajo ngay faral di wax naan kurus dafa melni téléphone ko soxla bo composer numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wer
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré kurus ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa buruk
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye kurus ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci kurus ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci kurus lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yaang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg léléng jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ni ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu wo ko ne ko lañ la liggéeyal won fan nga lan nga ci gis mënu ñu nangam la ci gis su amé luñ ci yok ñu yok ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su fekké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow baye ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu la yoonu ci al muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax ma sha Allah
0: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganat ñu leral ko fo
2: mom serigne aboubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñag jëm ñaxirat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon ta soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku len tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqini nga leen mëna won bo xamni leer na yow nakar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñepp yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xamna ne fim ne dafa yaqku ku ci nek yaangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yam fa malun wala banun ila ma atallah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaru ko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek legole nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garante manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am makhama bopom jambi am makhama bopom inte nit ku nek rek dang koy wacce wacc wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug la
1: waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñak joxé alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyalé liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti ko té loolu ci ëpp solo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñew ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko juñju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk yaangi xol na am sama morom bu ma raw kima bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek yaangi den ak mom doko tim mukk mo lay tim tayu xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nek sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu amo am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqulé wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqulé ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna duluma na yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax tay tam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaj Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit kenn xamul num tollu
0: ñaar ni ñu and di dox nga ñew jaar
1: ci seen digënté kenn xamul num tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su féké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp luum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wéñ rek bu ko jégé rek da koy capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi di def ci seen biir mo tax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma leen di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit tat diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggey la ndax ding ko ko meuna dindi liggey
1: wa gis nga dindu liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu muy andak ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nan ci lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi mokoy dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi mokoy dindi su ko jefandiko te gisu ci resultat lepp lu ma joxon na ñoma deloko ko
0: saba ayam
1: su ko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisu ci ben resultat suma joxon xaliss na ñoo ñu deloko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
0: mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamne mom lañu cërele won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signalé
2: mom Serigne Aboubakary Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 98 549 99.
0: Koku moy Cheikh Aboubakar Niass señ bi nak damay ñew ci ñi nga xamne dañoo doon ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium soufre walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggéey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñëpp dañ ko dégg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni dafa wax ne duma ko liggey ludul politicien borom tour dal ko xamne da fay politique
0: wala ko daraja joju la laaj
1: wa parce que daraja joju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni da fay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu jandil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomba ay borom ndomba tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomba tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
0: seen bi dama lan dama dégg ci sa biiri wax ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set door ci yak ndawal lu neex wala togg gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxé ko nono faaw nit ki di nga ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra doko teub teub jox bayra di nga ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy li ma lay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo mon defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindi ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defale lolu ba pare da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour gene ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su fekke ne nit dafa ñew ne la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lutu dafa and ak musloway dang ko yone ko ay le yewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluway ba nga xamanteni su nit ñi du tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi du tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy loolu mo koy andi lego leg sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla seedina ne du ca dara
0: du ca dara
1: lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musu way jafé jafé yoy rek lay jural nit
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar ye ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal di nangam nangam ciow li jog na ko dem na tribunal wala ko xamni leer nako ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer nako ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nekk ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkon ak nit mu sux wa ima nga lek alalu jambour mu la dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kën duko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ci jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ci joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
0: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu wi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay yi may leen ñu bañu paré émission ngeen wo ko mi ngi tagoto ndax waxtu wi matna seuk seuk seuk seuk seuk hein señ bi waji néna mom new carton dako dako dal mais dem na fone garab yiñ koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci faj bo xamni day takaliko mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu te gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu do xantou mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex lego le nak dana gis ño xamne dañ yakam ci commencé ko top commencé je gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki dafa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yakarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli diwli diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señu dama deug nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko djéggel ndax wax yo xamni waxtaanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun est ce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
1: wa xam nga loolu likoy gën di andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alcorane ji moyex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaramum serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sayram bi bam toy xeb nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sayram bi du yegg dafa am yo xamanteni do alcorane ji moyex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay sofi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba ba da nga yexa yegg kawlak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay jëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya bay yoon wa waye kep ko xamanteni xamna yoon wiñ wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu yu matna ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy la biire rek mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéet yu yépp képp ko xamanteni sa aajo nan na faj ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj aajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambur muku ta aajo na ta faj ci suñ loxo te lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalaam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh aboubakar niass paré na émission yeen ñu doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig abdaje inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi
3: qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum
4: رب أعوذ بك من مساءة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم مبارك الابتداء ميمون الانتهاء من الباخ القديم في معجزات راق المخدوم بلان الباخ من الأمراض وكب من الكرب اقتراد بلان الباخ من الأمراض وكب

Madhava. Waka.

رسول ريم جداما بباخ اللبى أزلت وجع إلي فاللبى وبالوداد

وخدمة المختار سوابق أمداه بنزل والنزل.

ومن أزاهم فله النيران.

بما يفوق عقل

0: señ Abdoulaye Samb ya fété ci xarala bi kon ya ci ñu aji xarañ tay kon yow mi nekk ci Touba Jant FM 95.2 ya ngi ko sékkal moy señ Moustapha Niass señ Khadim ma ngi nuyu bu baax señ Moustapha Koly baye xel tam señ Ahmadou Kébé sa suñu fi ñëwé dañ fi faral di dajé jambar la ma sha Allah borom jawahir ak mbolem ñi fi nekk rek di fi yëngu ci kër gi waye tam Tienyer FM Dakar ci Alhaji Ibrahim Cissé ci ñaalu ñay ak ñeñu ko sékkal ci mako tégué ci loxol señ Mame Cheikh Lo defna dana jot amit ay jotayam amna solo lo ma sha Allah ak mbolem ñafa nekk xamna ni makoy def rek na jaar na ci señ Ousmane Lo nuyul mako borom wajjal doko jall waye tubarkal suñu démé ci lèr gé fum dugé it señ Cheikh Lo mom doyna ci sëkk xamna su ma ci jël ci waté fi ci Touba it xamna señ Abdoulaye dana ma joxal nuyo ak siar señ Daouda waye lepp dama bolé ko rek bëgg ñu jébalal mako señ Cheikh mom señ Ali borom oxy borom dimbalante borom yaatal borom yaatu yalla yag yaatal yalla yag am ndam kon nak assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñi ngi koy bakk mom suñu borom te diko sante moy bur di borom ku di suñu borom do bur du bur te du borom ku di suñu borom du bur te du borom
1: Jant FM Tienyer FM Lergue FM
0: damay faral di lele may melna day nek sama xel mané day bur bur lu day man lay bari legi ba ñu bari ñu leen tuddé bur am ñoo xamne sax man nañ ko tuddé seen bop rawati na jëm ba légui ca jëmon ji amna kon bur bur lu man na am bur bur lay doon way du bur de bur kenn la muy seen borom bur bo xam yaangi tiit ku la folli bur bo xamne tuseur yaangi and ak ñu lay wattu ana loy ragal ko ko du bokk te seen borom mo xana kay moy watto moy sammo moy samme moy borom karange soxlaalu kenn ci ñepp ko soxlaal waye na bur bur lu man na am de ci mi ngi am waye borom borom lu mom dede munta am borom borom lu dede nit kay munta doon borom borom lu ala kay doona borom wala nga baye rek ta borom ben la moy sun borom ta bo doone borom day am lu lay tegal ne ba nga mëna doon borom kat xala da ngay mëna sak aw sak ko yow bi nga ya ko mom ya koy bind ala ya lamal khalaqu lati fa qadir ha sa khalaqu llahi fa aruni ma sa khalaqa lati min dunihi yalla rek bind kon mom rek moy bur moy borom jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu mom moy borom doole ji matale di ci not ñepp ci kenn notuko ku du suñu borom ak lu sak pal yag yag bis dana ñew lu sa doole doole yag yag ba nga gëm ne da nga noti tam ak lu mu bari bari ya ngay tiit doole ji la doxe gannaaw not la yomi noton kon ana doole ja waye pal gi suñu borom mom rek moy borom nguur gi sax dak ku dul mom ak lu sak pal yag yag bis dana ñew nga tudd ci pal ga doono nako ana pal ga donam ko sante len moy borom xewal yalla moñu xewal xewal ko islam moñu baxé ñu bokku ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam moñu bax ci ñu rew kilifa rawati na ci ñu serigne ci ñu sang ci ahmad khadim radhiyallahu anhu leer suuf ci waliyu ba taxna ba faaw jam rek lañu fi yaakar way ci kilifa ya yu ak yewen ak yewenal lañu fi nek won don ko fi dox ak ko fi dox ak diko fi doxé moy maye jam nak ci lepp ci jamu yalla la tege ni lañ doon soñé rek way nañu ci japp ne moy suñu ndono buñu ko sangene bu mi nax say ci kon kat duñu jik kon nañu yewé ci wax ak waxin yewé ci jëf ak jëfin yewé ci jëflante yewé ci dox ak doxalin moy ci ni ci salam ci lañuy nawé jalla jalaluhu fuñu tollu diko bak diko kañ moy borom tur yu maggi ya moy borom melokan yu kawé ya moko wété kenn fekk ko ca kon nak danan ko soril te diko selal ci lepp lu dik soufi mamu dik matadi jalla sa'nuhu wa sakamalu jalla jalaluhu ñi ngoy kañati diko bakati te di ñaan mu saxal mu ci ngëm ko jaamuko te lepp mu nangul ñu mbokk yi yene ci jant bfm touba mbokk yi xana ñene ki ci ñere fm dakaru ana ñi nek lergu fm ci luga ñu bayi len ngeen lal basang yi da waré yaatu yaang ci kër gi yaang ko lal ci digg yoon yaang sa bar bu liggey kay acca bismillah boole len ci ngeen ubbi nak seen téré mo la yeen sidour lata lolu bayi len xel madrasatu rasul ubbi len ma seen téré sa datu tulab waye na di len wax dal len jam ci seen jotay bi di daru majalis bismillah ñu door suñu bindu tay kon nak acca ca madrasatu rasul ki diwan di kan nañ ci ñi nga xamni ñu dañ diko wax ker gi ñi kerlo tay ji ñom ñi ko doon fu xat ca naaj wala ñu nekkon ñu dekk won and ak muñ gu rafet ñeel toone ya ak jafé jafé ya ñu andon ak yenen te bi sallallahu ta'ala wa sallam di xor ci digënté gobar yi ak jaasi ak fetti ya ngir lan yëkëti l'islam ci liñ ko yaatalé nak bam dugg ci gox ya nima koy waxe genn makka ba dem madinatu munawwara ba genn hijaz ba daj arab ci gox yi ci bari ba non la genn tabarkallah ba dugg europe dugg amerique asie ba dugg afrique tam tal fi dugg lool lona sen jambar la ñu sahabatu mustafa ñu suñu bay ci diina suñu sëriñ ñoom lañ ñu joxañ ñoom lañ ñu joxañ kon ñu war leena baye xel jëm leena xam ndax ko xam na moy sa bay ci diina kat dang ko wara xam ndax dang ko wara roy dafa bëgg ñu roy leen tam suñu kaptan roy sen muñ ga waye jëma baye xel tam sen natu ya taron na metti won na waye kuy liggeel yalla fasiyene bok ci ñi yëkëti kalimatullahi lati al ulya no mëna def da nga jëf ci ay ciona waye mu ne nak ñeccu doon seen bayyi lu ngeen daj dañ nañ lu ko upp lu ko gëna metti waye ak ñoo mënonu muñ waye gis nga ko lañ bëgg am nañ ko sahabatu mustafa seenu tour du fay mukk yalla ko def ñu jema motali rek inshallah ci kenn ci ñom ci nekkon ci jamono ji muy abou lubaba borom toub ga ak baye xal ci ñu borom ak ko ragal sahaba yemel nonu ku ci def lenn lo xamne japp nga ne li da nga wor yonent bi da nga ne ko da nga wor yalla lu ko gëna reey amul waye tubarkallah da ngay dal li mu jaral la nga yew sa bop ci barap ne fi duma fi joge li fek xawma ne yalla ko biñu tam jéggal nañu ma abou lubaba non la defone ba ben bis yent bi sallallahu alaihi wasallam ni mako waxe won rek damay teunk rek ci ak ngeel abou sa ummu salama neena solo ummu salama neena ma deg yent bi sallallahu alaihi wasallam muy reey monako loy reey yow yent bi yalla bi yalla reelo na say beñ waxina monako abou lubaba day nangul lañ ko ak tubam way xol li yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa bax bax go xamne sahaba yep da leen yi da non yene aw yiwu ba ku ci nek ci xarxat lamii bëgg moy nga gene ci xarxat ya so ci genee mom day melne mom mo nek ci xarxat ba gene ci xarxat nga xamne bañ ko jéggelé mu am tub da ca sante sante go xamne da nga xana mom ci bopam mom mo jakonté won ak tub gogé donte tub kenn duko wésu waye nak daraja yi ñoy wuté lol nga yakar la lay wax so ko xamut ndax lan nam cey bigge
1: jamti ba fem ci ñara fem
0: mu becc lol sono ummu salama dan ne ko ndax kon yow yonent bi yalla do ma ko jox do ma ci jox ndigal wa lol ni ko meuna waxe ma beggal ko ci xana do bako ci beggal xol lol ñam itam kenn ku ci nek yaangi yakamti dugal mbekté ci xolou sa mbokum julit ñu wut ak jamono ci nga xamne bu ne nit nek na ci xarxat wala nit yaq nañ daram wala amna jafé jafé lay daal di gis ñu tamal di ko partager ci TikTok yi ak ci daal ci carte ci réseaux sociaux yi internet ñikoy sétane duñ ko naxtalu ñu bare bare way dañ ci yému di sétane diko partager ci jëm ci ñeneen léna nga li ci ño xamné sax dañ ko koy yéné japp né moko tay na nit ñi kenn mo leena mimal mom la moko def dañ leen di yéné xarxat boba suñu démé ba né génn na ci xarxat ba nak kenn duko mo tay waxtaan ko ko kenn du ci ko né mel ñu bari duñ ci bék amna ño xamné sax duñ ci bék sax far ba dañu naqal lutax mu génn ci xarxat ba wuti nañu sahaba yi ñam ku ci nek ci xarxat da fay melne bu ci ko sa morom nek ci xarxat ñe melni yow ya nek ci xarxat ku sa morom am aw naqat day melne ya ko am waye ku ci sa morom nek ci mbekté itam day melne yow ya bekk yow bo tu sax ya koy gëna bekk su ko yegu da ngay am ni da ngay dañu jëkënd sax ngir dem beggul ko ci wa rasul ummu salama taggu yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko nax ma dem beggal ko ci jéggal gi ñu ko jéggal yentu salam sam ne ko waaw bu le sobe non soxna ummu salama dadi taxaw ca buntu negam ba lata nak ñi wacce hijab ba ndax seen neegi day am hijab bu dox digeenté ak nit ñi ni ci dess ñep ba nga xamne duñu mëna gisenté goor ñi duñu leen gis ku ci wax ak ñom tam ñu wara ay hijab ñu wax ak ñom wala wara sitar fokk mu am lu dox ci digënté ak mom ba ci soona yi sa mi da jàngalé wax na né day am lu dox digëm ak bu dé daana jàngal sax ay goor ak jigen way bu dé goor day am lu dox seen digënté ak goor motax bam nekké ci neeg ba nekk fokk ci yentubi sallallahu alayhi wasallam ba yentubi jox ko ndigal mu bëggal ko da fa taxaw ci neeg ba xam nga jakkalo nit ñi kon wala wax la ta ñi wacce li nga xam moy li doxal li nga xam moy da rido ba moko mëne tuddi ab rido hijab fofu la daari waxe daan yo abul baba begal yalla yalla nangu na sa tuup neysan fa mu salama neena bama waxe lool nit ñepp dañu daadi gawant daw ngir dem rek tenki ci ko lolou def na ko fa ndek ko biyes ngir daw dem tenki ci ko ndax mo yewon bopam fofa ngir dem boyal ko nako dal yow dal kon tabarkal man nga genn nak dem man nga yewuko ndax kat yalla sun borom nangone saktu xolal len yemena lol nona abou lubaba yam doylo wul lola de waye dana dedet duma boyal sama bop de fi de duma fi joge lutul yonente yalla bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mom fi fek yewil ma bopam boyalal ma bopam fala nek ba yonente bi sallallahu wasallam dem di julli ci suba bam julle ba nopi lako romu fam yewon bopam mo boyal ko ndaysan te wono li yemena ci sahaba yi ak ñoo baax ci ragal yalla legi jamono ji naxat dafa yom ci ko koy def diko def muy dara wor dafa yom ci ko def diko def muy dara manam jappé ko muy dara day nax bopam sax jappé na woru day manam ci wor wala mu nax naxate mokam wala mu jël lu mom wala mu def lu mu wota def ci gattal fune boko setanay day dakoy refatal dakoy wutal ay lay ci xel mi ba nopi bo la ko ay nit ño xamne tam ñokay layal diko wane defo dara ndax li ak la te bu ñu xé bay day mel lu jup wa yow nak bu fekke na ragal yalla ngi ci yow leeru yalla yow sa bop da nga xamne ya def li moy sa ayib serigne touba dane wadum ala nasr ayb nafsika wa dawihi wa tubni khawf rabbika del sax ci di xol sa ayib bi bop bu tal ayib kareen de xol sa ayib bi bop soko gisé nga jëm ko safara ñi nak légui dañu jëma tal ayib ñeneen ba faatu sax seen ayib bop loolu mo tax du gis seen ayib bop da gis ko xamne ni yaqub der nek ci internet lu dem wax ko waye lamuy wax nit lepp da melne da jakkalu bopam diko wax bopam ci yegu ko man ci mom waye day seta bop nit ñi ko ci gis nga setan sa bop wa ko am tawfiix manam tuumal sa bop deug deug xamne yow mi kat budé ki ñaan mi ngi ci yow nga jëm ko safara ji budé reey mi ngi ci yow nga jëm ko safara ji da nga wor da nga jëm ko jëm ca genn da ngay naxata jëm ca genn ha da nga am ñakub yar jëm ca genn ci jëma yaru ji lolu fu ne nit ñi ñu bari duñ ko nangu ko gis day taggu bopam day gis ko xamne sax day tuddu bari nan man de bu ñepp melo na man wax deug yalla ñepp dana am jamm man de bu ñepp melo na man man de ni man de na bu nopi dana waye diiw day wax ci la lu ko neex ay waye no diiw momit bu ko neex mu wet wax ci yow lu ko neex bi motax kon sahaba yi mat nañu roy lool tan ku ci nek da ngay jëm tuumal sa bop lo gis ne dang ko def da ngay japp ne mi ka dang ko def bu ko defé ne nga nangou ko ci tuup djéggu do bu ko defé yalla bur bu bax la man na djéggal ci mbax motax abou lubaba dafa dal di tuup djéggu lo yalla ci monon djéggal ko waye takut mu yewi bopam dafa ne yunus bin sallallahu alaihi wasallam baye momay boyelal bopam yunus bin sallallahu alaihi wasallam bam genee ci julli kayba fam do julle lako dal di yewi ibn hisham neena abou lubaba dafa yewon bopam ci genn xana man na ko tuddi ak xana ak lu mat juroom ben guddi bo xamne waxo na la ko bebesu soxnam ci waxtu julli bu nek lay dem yewi ko ngir mu julli su noppé model wat ye wat bop ci yalla yi mëna non mota bam tuubé ba yalla djéggal ko wax na né ci tuubam gogu sa ci la ay alquran bi di wacc ci la wacc wa akharuna tarafu bi junubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an sallahu ayyatu alayhim inna allaha ghafurur rahim
2: amna ci mu bi wote jax len fi ak wolum tu and ak yaaka
3: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallal ci li nga xam ni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله

moy four ak jour ak akku ak bo la fatone akku yoyu la mu dal ne farafu rafa wa nasbu ak nasab ma khafdi anda khafdi la ñeel ko wal jismu jismu aidan qad zakatu tuna kullaha lepam neena yoyu meuna tuddu yoyu meuna limal leg nga am ci harafi lañ koy arabé neena bu dé ci rafa nan lay doon waxon nalako nasbu bi waxon nalako niñ koy khafaré waxon nalako niñ koy jismu waxon nalako ñi yep tuddo na aw ci yalla ma tam ma sha Allah sakallahu khairan kon tan len sen baram fofu ko dafa ñu ñew ci yobulu tay ñu and ak Seigne Sallou Mack mom Seigne Fallou Seigne Sallou bu mu ubbi ñu ko ci xati ñu tanké wala

nako warna na bis ni tay ci ngay ma ji deggi te malay wax ci lu melni waye duma la jebal mukk yi fal ci takat dañ ko beggon de ndax wol gi jikoy rafet kum nek ci ko ngi ci beug la beggon na ñent bi sallallahu alayhi wasallam bam nek sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ndax ku wor la won kon tudon na muhammad amin ku deug la won kon tudon na as-sarih rek ci al amin fonkon nañ ko non amna atté yo xamné sa amna ci bo xamné xawon nañ ca xex ci kon moy tégat délo xéru hajarul aswad gina biñ defay defaraté kabil ci ngir ko koy délo lolu honneur la sharaf la bañ ca xawé jiyolo ba nar ca xex ñu ko ñëk tabbi ci buntu salam mi salam babu salam wax nañ ni bobu la ya ñuy atté far yent yalla muhammad mo tabbi bobu yone gun ko way mo atté leen ci atté bu gaaw ana yi tek ci mbaram fofu tabarkallah waye dal moy ngeen djey yonen moy ki nga xam yalla dañu ko jox ñeñu nañu roy ci mom gam gi ko nañu jangat ay jaar jaaram jikko yu rafet ya jangat li nga xamne moy fi mu tegon tankam djema dum na ci nam waye tamit set li ñi may ngeer mom ci moy ngeer mu yalla ñu nekk ci kon nañu diglu waxtaan ni benn yi na ñew niko seen serigne waxe ci kep ko xamne dundal nga ko melne nga fex nga fek nga barar ken dula isab ëlëk ndox ma sax lañ ci jang dana dox digënté nit ki ak ci nonam dana safara ay jangoro waye tabarkal yoy yëpp ak yëm ci wax lepp xam nga amna solo ak nuñ ko da dundal mom suñu sëriñ ci fonk ko limi ñak ñak jot day jappanal bopam di joxe bopam berne yi bëgg lool boole ci ñu jang xassiré gam yi mom fune daana ko té wa gam yari mom neexon na lool taxum bu ma sha Allah njabotam fi nak diko dundal ñoom itam diko taxawé ba ci rew mi yep fen fu ci nek ñu koy taxaw nak ñoo bok sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nañu tek ci mbaram fofu xaar na ci ñewat ngara fe ñu daal di wajjal doli ko doli.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
1: Les réseaux
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba, ak Louga. Diar ti Tchenar FM, ak Diantibé FM, indi Lerke FM, di bati djam, djaplante, ak wolente gu andak yaka.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki ñu ngi am bekti delu soit di len nuyu bu baax te di len ziyara di len ndokel di len bal wax di len bal ak di ñaan suñu borom bo leenu jéggal tay nak mbokki ñu ngi fi ci Touba Janatul Mahawa ci kër ki nga xamni mom di Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim nak fokna ku ko xamul ci réew mi itam dégg nga ko muy borom taxaway bu rafet ci waluk ñaan asrar waye itam ci waluk jangoro yi nga xamni itam da fay dal dooma demay mu di len ci jappalé mom Serigne Mustapha Ndiaye kon mbokki tay mom lañu fekk ci fi kërëm inshallah fassiyene sekh ak mom waxtaan jëm ci walu liggéeyam ak taxawayam ak yenn ponk yi nga xamné war nako waxtaan ak ñun ak nim ci jappalé askan wi inshallah kon ba lañu dugg ci waxtaan rek dañ ko jox mu nuyo ak auditeur yi ñi déglu ñu tab ci waxtaan Cheikh Mustapha assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah Seigne Abdoulaye no ngi lay nuyu di la fay am nuyo gina bonu sante borom bi subhanahu wa ta'ala di li ci Mustafa alayhi salatu wa salam di sante ak di fetele wa sunu gayante sunu yakar ki Cheikhna al-Khadim Khadim al-Mustafa di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamoudou Muntakha Mbake yalla sun borom bayiko fi may ko fanu guddul lol wande ko wer mom way limna la serigne bi lepp yalla nako def dañ and ak mom lepp barki khadim al mustafa noni la ko ñaanal le cheikhuna wal wasilatina cheikh mudul muhtar mbake ma hablukuma muhtar nga ñaw nak ñu nuyoy sunu kilifa yi nga xamanteni yep yit buñu tuddu tudule buñu tudde tuddulen tay ñuy defaru serigne touba di jital sunu wajur serigne abdul hadir ndjay ni khalifa serigne daru hasan ndjay diko siyare te diko ñaanal di nuyu sunu ndjay serigne dam jigal khalifa cheikh mud jigal ndax yalla defal nañu tawfiq ñaar yoy ñun sekk mi gër serigne daru hasan ndjay ak kër cheikh mud jigal sunu wajur wu jigen bokku di setup serigne mud jigal sunu wajuru goor di setup serigne daru hasan ndjay kon ñi ngi leen di ñaanal ñaari buntu kër yoy yep di ñaanu sun jabat go fa nek sun borom sam leen taar leen tafal leen seen bëgg ci barki serigne touba ak buntu kër yi nga xam yep rek dañ ñu sunu mam ta bu ñu tuddé tudd leen te ñuy defal serigne touba di sante yit serigne abdoulaye ci dooma adama yi nga xamanteni ni no ngi ñew fi ci nun ñi sant yalla bu baakha baax mo xamnu ñuy fekk ci Dakaru ci Fass Mbaw gënu fété ak dekk bi nga xamanteni ñu lu am ci aduna rek Touba ñu ko gënal fu ñu mëna nekk Touba ñu ko gënal ndax fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ jàngé fi lañ défé lépp lonte ay ñaré ñaré lañ nak yu dëkk ci ñaré waye té lañu Touba lool ba mën nañ né sax suñu wajur sax Touba la juddoo ndax 1913 la Serigne Touba jox ndigal sama mam ku yur sama baye man ñoko damal tok Touba duwa Touba jaxle nga len fajj di len ñaanal lolou 1903 la won nga xamna ñun amna lu upp témir atak nangam Touba
4: machallah
3: ñu juddou buñ juddou Touba la suñu wajuru goor sax Touba gi la gëne aduna mo ki magam
4: machallah
3: ak rakam yépp kon ñun jagg nañ Touba mbolam askanu ndjarawi ngir sama baye mo jitu Touba ci askanu ndjaré machallah ndax gi ginaaw lolou rek ñi fi ñëwaat ñépp ginaaw bi Serigne Daro San nelé 1924 la ñibi ci Touba aye mom nak 1913 la kon Touba kon ñi ngi sant bu baax nak kon man nañ ñun ñoo jitu Touba ci do ay serigne ñaan kat ci loolu lañ doon
4: machallah
3: ñi ngi sant bu baax ba Serigne Abdoulaye
4: machallah jërëjëf Cheikh Moussa kon ni ngi ko waxe amna solo xamna question mo bëggono laaj sax dootu ko jaar ndax ma ngi bëggono laaj kan moy Cheikh Moussa Al Karim way melni ni ci biir nuyo bi indil nga ñu loolu tubarakallah machallah kon melni yow Touba ni nga faral di waxe du ñaan mo la bolé Touba waye da nga fay dëkk ndax ciosan la ci mam ya batay ñu ngi ñaan nak yalla na gëna yag gëna sax bokki ma fat rek Cheikh Moussa Ndiaye Al Karim nak aljuma ju nek lay nek fi ci Touba yeen ñi ko soxla kërëm nak ci fatil rek mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam ci misal bo joggé cornu Seigne Cheikh Saliou jëm ci hôpital Janatul Mahwa bo ñëwé ba tollok mbéd hôpital bi rek bo jaddé première mbéd sa chamoñ deuxième troisième quatrième mbéd bi rek sa chamoñ nga jadd bo jaddé rek bo jubalé ñentelu kër ci Sanday Jor mom moy kërëm wala fo taxaw fofu rek bo né kër Seigne Moustapha Ndiaye Al Karim dañu lako won ci fatil nak aljuma rek la fi nek ngir fajeel leen seeni aajo numéro mi yaangi ni 77 524 23 24 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 77 440 02 40 seigne bi dañuy ubbé waxtan wi lu jëm ci walu lasrar mu melni lasrar dafa bari ay wax ji bari na ci dal bari na ay mbir yu ci am yu bari melni ciow li bari na way melni wax gi dafa gëna yomb jëmmé man gi lan moy lasral señ bi ak kan nga japp ni mom mo wara def lasral
3: wala lé moy buntu ñaan yalla nga xamanteni né day melné nit ku du ku ñu woy ab sëriñum ñaan kat ñox mëna sëriñu fajj kat sëriñu ñaan kat lañ wax
4: sëriñu ñaan kat
3: waaw
4: ah sëriñu ñaan kat da am sëriñu fajj kat am
3: sëriñu fajj kat da am nit nak mëna boole ñaar yépp manam jang fajj
4: waaw
3: da man ko
4: waaw
3: jang lasar ba man ko muy jang ñaan yalla
4: d'accord
3: ñaan yalla nak lasar mo ci jitu mom moy faw nga xam jang lasar ci bopam dang ko jang du lo xam nak da ngay mokal alcorane ni man na ma lasar ngir mokal alcorane ngol namay geejju ci alcorane rek tax nga mané man nako dedet ni nga jang alcorane nu ko jangé da ngay dem ci koko man mu jangal lako won lako nga xam yoon wi ay yoon la nak ay yoon xam xamu batin la nak mom lasar xam xamu batin la ay yoon la dañ koy jang ni jang alcorane dañ koy jang ni jang xam xam non lañ koy jangé nga ci ngay mëna tak tok fi lasar rek ci nga mëna tok fi nit wala nek Italy wala nek Amerique wala nek Espagne wala fu mëna nek ci aduna ko wala ne la Seigne Moustapha man dañ ma japp ma ngi ni ci auto bi jëm ci commissariat ba te so moytu sama gey dañ ma delu sama rew nga ne ko no tuddu mëna la nangam la tuddu no sa yaay tuddu mëna nangal lu tuddu nga ne ko baxna wu dañ deggantu wat ci kanam lu mutul fanweri min wo wala ne la wacc na auto bi lolu moy lu ne kett lu ne jonne mokay fat lolu nak lasar moko man
4: lolu xam xam
3: moko man xam lasar rek mo man lolu lasar ni li jitu kon ndekate munoko muno don xam muno jang lasar te jango xal alcorane nopi faaw da ngay jang alcorane ndax lepp lasar ci alcorane la
4: ci alcorane
3: lepp dara gennu ci alcorane
4: d'accord
3: xeyna nak amna tere yu ñeek yu jitu won alcorane amna yo xamanteni ñay def lu nuro ak lasar ndax ba ci suñ mbokk civi day melne xam xamu lasar ni ko degge ba tay nak ñu nak am nañ ci aw wuté am nañ ci aw wuté ci seenu doxine don tay ñun man nañ ni geejju nañ jang nañ ñaari wet yépp ndax day melne xam xamam xawmu bokk ci rawatina xam xamu ñaan yalla buntu buñu gi safara birum dooma adam rek da nga wara jang ta ab serigne tamit da fa wara am gandaay yoyu gandaayul ñu togn la nga mëna fayu ñu lal la nga mëna fa jaajo fi ak mëna goko rek du wara guñ la way ab serigne ñaan kat
4: ñu togn la nga mëna fay
3: ñu togn la nga mëna fayu
4: ñu laaj la nga mëna fa
3: ñu mëna muy fa jaajo jot nga mëna fa jaajo
4: mëna nga mëna fa jaajo
3: ñaar yi bu fekkenti mëna goko mëna go doonu serigne ñaan kat nga xam da ngay ñew ci ab serigne ñaan kat waxante ak mom la nga waxante mom defoko dam egg am jafé jafé xam na li jafé jafé fa ko jëlé
4: d'accord
3: ñew de toyal ab xolam ci ñaan ci banexum ñaan nga dem sa aajo faju nga xamni fi nga ko jele ñaari fi ak ab serigne meunugo ko rek waragu doonu ko ab serigne lasrar meunugo tat la sax xamul gud yoonu lasrar xamugo ma
4: sha Allah
3: waaw kon lasrar nak buntu bobu comme waxtu do gatt na te man nañ ci teunk emission yu mag yow lasrar kesse
4: deug la
3: man na ci waxtaan ci lepp nga xamanti mom nga meuna tok legi nit ñew fi wola nit ñew ne la serigne bi kat sama soxna daf ma ne ma damay may dama koy may batam tay mbokam ngi ñew te bu ñewé buñ toggé mo ñaané batam ci kanami mbokam duma ko mëna bañ ñak may bat te bëgguma may bat
4: te bëgguma ko may
3: kon lim bëgg dégg li nga bëgg dégg fofu moy waji dafa bëgg ne la soxna bu ay mbokam ñu toggé bu ma ñaan bat
4: waaw deug la
3: bu ci xel mi ne nga ne ko baax damaal tok doko jox op téré
4: waaw
3: doko jox safa doko jox dara fi nga tok ngay def dag khatim bind aw turam bind turu soxna ci adat ko liggey li nga liggey sa krus mu japp fi nga tok soxna ci ñew mool beuti ko am xelam ne dama juumon sama borom keur balmax
4: donte na da nek ba fongal
3: fu meuna nek ci aduna jorun ñuy taw lolu moy lasar dag khatim jox nit mu sango ci gëna tuti ci ngay tok xam nga diw num tuddu xam nga ndayam tuddu xam nga num tuddu mom nga adat sen ñaari tour xam li rawhanam di japp nga adat li ngay liggey legg tour yalla ngay liggey lasar nak kenn mënu wara te yuru tour yalla wër
4: faaw nga am tour yalla
3: mënul kenn ko nan la man na ma lasar amul tour yalla wër ma ñom ñaara and
4: señ bi lasar yombut
3: dedet yombut
4: cete
3: taw te nit mënu ko dof sax mënu gooma ne nit dana ma nan lasar mu nangu te du doon jaam ko tour yalla dedet xam nga nak xoj ay bital jox la nga dem sang yom na
4: waw deug la
3: man nga ñew sax ñu wut ay kerignek wala dum xoss ay da ñulal bam ñul ñu xoj seen bital wala jamm seeni keuyit wala bind yi sax gay legui di jaay
1: wa deug la di bind
3: ngaram di bind jenn gi ngeccu ko ay bind yow amna ño xam sa ni ñew jël jaay ay bind yow mi ni jaay bind mi sax xamoo luñ lay jaay
1: la
3: ki ki lay jaay mi ni monale bi ubbe ko la li karangale bi nangam ngarane ko wa bismillah lay di jël li jox nit ñi wa xam nga lool nak du la sar lool du xam xam
1: du xam xam
3: lay te mo fi bari nak fim nekk bari ci dekk bi fim nekk ni mo bari ci dekk bi nga xamanteni ni kon tasdar li ngeen li jitu moy ndax ñaan yalla dama koy waxatu ne li jitu ci ñaan yalla mu nangu moy wax deug tay lek lu lew
1: wax deug
3: tay lek lu lew nit bu dul wax deug du lek lu lew mu nta ñaan yalla mu nangu
1: wax deug de señ
3: barki alquran
1: li nga wax ni señ bi
3: allah de ci alquran
1: deug la
3: xana la neen ay sungu fa gi ki ñi nga xam dañuy xam xam xam xam benen xam xam lañ yor waye ni ab sir ñum lasrar la ku ñaan yalla la man ci alquran nga bëgg di bañal do lek lu lew do wax deug tan tan ni mi ngi ñaan yalla moy nangu amul
1: li nga wax ni señ bi dem rek la ci waxtaan ak nit ni nga ko waxe la mako wax
3: wallahi alazim
1: wallahi alazim
3: yalla xamna lool loolu moy li ci wër te nak kon loolu moy la sar xam xam la bo xamanteni lu muuntal li jënte amul leela sa da ngay dekk naan la sunguf mo gëna ga alquran ko xamul la sar
1: xamul la sar
3: xamuko ko degg bepp serigne bo meuna degg tok mom wax la baat bobu xamul lan moy la star mo gëna gaw lu yalla bind ci aduna bu den jang ko ba xam ko mom kep mo meuna li ñen li ñaan lu ne kep ñu ne jonn lolu kep ko meuna li jënt tur yalla kep ko meuna li jënt serigne ablaye barki alquran nit wonama fune ci rew mi nek jafé jafé xawmako musumako gis ludum wax mo turama turu nday ma tagalé ko jafé jafé te gisanti won mak mom wana xam nga nak ñaan nak yalla teral na ma ci mom wa ñaan yalla tek ndax kër goma fekk mako mom muy dakar muy touba muy fanen ko mo fekk rek sama keuruk bop la luyo mo fenn ñaan yalla teral na ma ci auto yi may dawale auto million la
1: ya ko wa deug la de
3: waaw te dekk bi nit ñi xam nañ ma mom touba gi ma dekk nit ñi xam nañ xam ni sama wajur te sama serigne nangul na ma sama talibé
1: cheikh amadou mokhtar
3: mom cheikh mustapha al karim
1: ni
3: taw cheikh al khadim
1: deug la
3: nangul na sama talibé tay xam nga ma ci touba gu ñek geew damay nekk ci daayira bi nga ma xamone yow
1: wallahi daayira mustapha ni la yari
3: ni turundo cheikh amadou mustapha
1: deug la de lolou wirna mom
3: kon man yi ni defum ab serigne man ñaan yalla defum ab serigne wala dama juddu ci li yaru ci xam li moy lan nga xamanteni ni lo xamanteni ni luñ créer nak ku xamoon sama ngelben da ngay xamoo lu soppé ko ci man ci ak ni mu melni yow mi di wax yow ba nga xam mustapha ndjay nga xamoon ci ane 2010 2009 fukki at fukki at gurom ci ginaaw manam amul lu soppé ko ci mom
1: lu
3: soppé mo am lu soppé ay at lay doon ay at lay doon way leneen lu soppé ko ci mom amut ne ma da lay dund batay lool nak moy xamni liñ yor tamit nak donte nak askan wi ñu bok di askanu ndjaré yalla daf na barke ñaan ci ñom daf na lool barke
1: lool mom deug
3: ndax fi ndo li ñaan yalla lu fune manam batu ndjaré day lay sang dakaru da ngay deg ñu nan la le nangam mam ndiaré ci dakaru le daw wala xéetu mel non gis nga ak ciosanul ñaan ku lo laaje def fu mu joggé ñaan ndiaré
1: ndiaré
3: fofu la ciosanul ñaan joggé sayna al khadim khadim al mustafa mo waxon ak ngewotam ni len ñaan lu muntu ñak waye digel na len mu ngi na ñaan ngeen dem ndiaré lolu waxi seigne touba la seigne salih wako netti te legi nak man manela man sama bakki jur sama baye man Seigne Touba ko jox ndigal mu ñew Touba xam nga ay doom ma ngi dundu ay kima jur sama baye man ay doom ma ngi kon man limay wax lu wër la
1: te dekk bi ngi koy waxe
3: ñepp xam nañ ñepp xam nañ ñepp xam nañ ko lu nit ku ñu umpale ci dekk bi mom mom kon est ce que mo jitu ci askanu ñare fi ci Touba mo jitu gi serigne ñaan kat fi Touba
1: machallah
3: ki ñeek den upp serigne ñaan kat di fajj nga xam nit daana dam nga ñew mu fajj dam dam bi ñetti fan koku jur sama baye man
1: machallah
3: waaw kon eh non la demé la sa da rek non seigne fi wa mi ngi non kon xamna né seigne du ko rek
1: amna solo ko xamna dañ ci programme émission spéciale bo xamni ci walu la sa rek lañ koy waxtané machallah kon dal seigne bi ni ko waxé dal ñaan kon bala nga koy mëna def faaw da ngay gëjju ci lasral bonopi melna ni kon bu doon ñaan bâtiment la fondement ba ngir mu dëgeur mom moy lasral faaw nga am xam xam bi man ko bonopi tubarakallah machallah donc ci mbokki fatli ni émission bi ñu koy défé fi ci kërëm ci Touba Janatul Mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki Touba ak liko kep ko xamne soxla nga cheikh mustapha ndial al karim aljuma rek la fi nek keureum nak mi ngi nek fi ci touba janatul mahwa manam bo joge corni serigne cheikh saliou jëm janatu sanday dior table hopital bi rek bo fi accès hopital janatu table bi jëlal teli bi nga xamne rek mom mo jëm ci hopital bi del wañi ci sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jadde rek ci premier keur deuxième troisième quatrième bi moy keureum wala sax bo accès ba ci table hopital janatu bi rek nga taxaw woko ci numéro téléphone yi 77 524
4: 77 440 ci fatali nak aljuma rek la fi nek way yenen beusi tamit teewul ku ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndawam mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp luy sa aajo dañ ko mëna fatti legi ci bi yoy deg na nga wax kon tay ci misal kon buma déggé sax seigne moussa ki nga xamni tay mi ngi lay déglu am ay jafé jafé comme ni nga ko waxe mo xam jafé jafé liggéey la wala ay jafé jafé lu mu bëgg sétlu wala jafé jafé yaram wala yu mel non koku yow ñoo yeen taxaway ngay am ci ñom ba jappal leen ci walu
3: xam nga nak man dama jang la sar man dama ko jang du ciagne rek dama nan dama juddu ci fami bo xam fami ñaan kër lañ ma juddu sen won dama wax doon ñaan kat dedet
4: doon no rek yam
3: dedet manam donte dol nek nañ ci sa deret bo ci yengo dana yomb moy ijaba yalla du teral aw askan xey di len teddadil
4: dedet
3: askan wo moy ñoy teddadil sen bop yalla fekk len ci lolo alak len
4: yalla da manu
3: wa yalla dafa manu te lo mus mëno ko nax way lo dof yalla do nax légi nak xam xamu la sala dama dama ko jang ni mako jangé non la jangé walum fajj nga xamanteni ni tay nit ki dana ñew ci man tok ak man ma xam ki jafé jafé yi ne ci mom xamna nangam ak nangam la ko wara bindal da xam fi nga ñew fi kër gi nga ma fekk fi jannatu bo ñew lum gatt ñaar fi gonen ci kër gi di jangal qur'an ma dafa len internat fi ci kër gi ñoom fété ñep kaw deuxième ñoo dëkk ci kaw
4: ñu dëkk ci kaw
3: te amul fay dara internat bi amul fay dara
4: lepp ya ko
3: lepp ma len ga godal wa légi nak fi nga am lepp fi lepp luñ fi lepp luma jëfënd luñu jox nit fi lañ ko liggéey ci kër gi luñ la wara bindal nga sangoo ko xana luñu lo xamanteni ci Allah bi lañ koy wuté ji mom nga xamanteni lu mel ay reen ñun war ñu faraw faje nit ci tawat wala xéedi mel non waay luddul lool rek fi lañ ko liggéey ci kër gi lepp kon nga xamne nak nit ki dana ñew togg ak non ñu xam jafé jafé yi ne ci mom xamni ki kat nangam lañ ko wara bindal waye li la war andal ngir biram safarou lolou mom fi la dekk lolou dama nan fi la dekk lolou mom fi la dekk nga xamanté amul bis bu muy xey ba ngon jot té duma gis ay nit ñoo musta gis manam tok na luma fukk lu jéké fukki at yo amul bis bu muy xey ba ngon jot duma gis ay nit ñoo musul gis mo tax Touba gi comme ni nga xam aljuma ji xatna lol ci ñom jamono ji nga xam da ngay dem ba nga xamanté ni da ngay dem ba guddii waxtu yi may wax ak yow nit ñi dina ci kër gi di trop ta lolu du leg leg day dis ci yow da nga wara xey ci gaaw bi di beer bi delu wat Dakaru lolu day xawa dis leg leg ba taxna damay bëgg leg leg am ko xam da fi dess mom legi ci kër gi nga xamanteni ni leg leg amna nit ñoo xam dañuy jël ci rendez vous te seen rendez vous mën ta xaar aljuma bu jot nga xam ñom waxtu wuñ soxla seeni garab rek wala seeni ñaan mom dañuy ñew ci kër gi ko xam soxla na ma yit ta soxla bi xeyna man na ma nek Dakar waye man na ko safara fi te duñu gisse mak yow ñewal ci kër gi da nga fi fekk sama ndaw mo ñu jokko ak yow ñu fa ci aajo ki nga xam dem na ba nga xam mom man la soxlal bopam personnellement nga xam mu ñu ba ñak gisse koku aljuma lañu gisse mak waye nak bis yep mom amna ku ne ci kër gi waye man sama bop aljuma la fi nek
4: machallah
3: wa legi nak bu ñewé nak ci li nga xamanteni ni moy walum xam nga nit mom damay japp ne li jitu ci nit ki nga xam excellent ci yow Seigne Ablay moy set ay mbiram
4: set ko bala nga ci dugg
3: doomu adama bu ne ci aduna budé set lu ay mbiram diisok borom xel man na réussir aw yoram
4: budé set lu ay mbiram
3: tay diisok borom xel man na réussir ak dundam
4: ci lu yomb
3: set nak man deg na ci ñu bari tok na ci ak ñu bari waye ma ngi sédel sama borom ma bind lima ci yalla denk xamuguma ko yalla denk
4: mom set
3: ndax man na ma wax bo xal ne ci bir pos suma nexé waaw te lepp ci alcorane la koy sété
4: to arka
3: li nak mom du lo xamanteni ni ndax waxna ko fone tokna sa almagne wax ko fa
4: waaw deug la
3: ndax may serigne bi def ñeuk déplacer fi télévision
4: yobuko almagne
3: dafa mo émission lolu mako ñeuk def sénégal kon li may wax ni luma xam la
4: deug la
3: moy motax mané la ñaan teral na ma man
4: waaw teral na la
3: nit mënutuma ci jox luma amut
4: deug la
3: nit mënutuma fi yobbu fuma demul
4: deug la
3: mom ñaan
4: deug la
3: kon lepp luma ci wax rek nonu démé waye nak nopi gi li tax mënututa né mënu gu tane
4: waaw
3: moy leg leg mbir bu ci amé ñu ci nek te bokku ñu ci
4: waaw
3: diko yak
4: waaw
3: yow bo noppé yak ñoma yam
4: deug la
3: bo len bayé li nga mom yow nga xam man ñaan dama japp né man ñaan fi non doyen la ci man doyen la ci ñaan man
5: yewuma ci nek ci doyen waye ab tolu ku ci liggey ba deg jaajeuf bo mu tol bi xam nga fa tol bi yam xam nga dik tol bi moy man yef yi dama ci bokku su doon luñu seddolo kenn duma ci ëpp
6: kër
5: kon duma nangu nak di sétane ay goné di ci wax lu waxuut di ci def lu defuut motax lu ci wara dama koy def ba ci Mustafa al-Karimi fi ne li nek ci dekk bi ci ay Mustafa al-Karim diko wuyo kenn xam nu mu tollu
6: deug la yaatu na de
5: ta afa man kenn da wako deg kenn ñepp ci Cheikh Mustafa al-Karim ginnaw sama turundo ci man la nit ñeek deg nit ku ngay woy ci man mi la wax man mi Mustafa Ndjay mi la ñepp deg ñeek deg nit ku ñu woy al-Karim
6: rawal
5: ginnaw mom nak bari war na fi nek ni legi nak yiñ ci def nak te bokku ci mo xaw doy war
6: ma sha Allah
5: wa mo doy war lol dal moy walum setangi non kon li ci am solo moy nit bu ñewé ci non li ni ñeek def moy li ni ñeek def lante yow moy dañu set sey mbir ba pare
6: ba nopi waaw
5: ba xam lan mo galankor sey mbir buñ neppé ci set gi nak amna fi yenen yo xam bo ci duggé xeyna dañ ci
6: inshallah jerejeuf cheikh mustafa ndjay al-karim mbokki fatli ni émission bi ñu ngi koy défé fi ci kërëm ci touba janatul mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki touba ak liko wër kep ko xamni soxla nga cheikh mustafa ndjay al-karim aljuma rek la fi nek kërëm nak mi ngi nek fi ci touba janatul mahwa manam bo joggé korni serigne cheikh saliou jëm janatu sanday jor tableau hôpital bi rek bo fi accès hôpitalu janatu tableau bi jëlal teli bi nga xamni rek mom mo jëm ci hôpital bi del wañi ci sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jadde rek ci premier keur deuxième troisième quatrième bi moy keureum wala sax bo accès ba ci tableau hôpitalu janantou bi rek nga taxaw woko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek waye yenen beus ci tamit téwul ku ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp luy sa aajo dañ ko mëna fajj señ bi
5: li ñi égal ci lasrar
6: wa
5: ndax tay lu melni walum nit ko xam dafa bëggoon am ay keuyit
6: wa
5: yaaka na loolu luma nit ñi xam la
6: wa wa wa wa
5: ndax bari na luma genn rew mi loolu ci la bok
6: wa
5: moy genn rew mi ngir yu mel nonu legi na da ngay dégg na ko señ bu am day tok ne la man dama ñaan ci walum visa te mo mënta tukki
6: te mo mënta dem
5: tay yow mi ñew ci mom da ko ñaan la mo la gëna bëgg tukki
6: mënta tek tankum aéroport
5: wa ta ambassade bu mu am ni dakk mom ambassade bu mu dem ni dakh ko mom
6: tam
5: neena mo meena ñene ni ñu yaram tukki
6: ko lolu xel
5: dem lima gem moy señu abdoulaye moy nit bu ne la da lay ñaanal ngam kër wala lay ñaanal ngam auto da war fek mom ko ba nap mom ndax nit lum lay ñaanal ñaare mo la koy gëna bëgg yow rawati ñaan kat buy laaj xaliss muy laaj na la nangam la lay ñaanal ci mbir mi ko kon bëgg na xaliss
6: deug la
5: kon ba nap tam mom lim lay laaj mo mënu ko wala lim lay ñaanal mënu ko ko lolu gëwuma ko man ñaan ci walum tukki nak kep ko am da nga nek fi ci rew bëgg am ay keen ngi dem bo ñëwé ci man da na ñaanal ngam musuma tok nit musta tok fi ay temeri ni nak la ñaanal visa ñu dem
6: ño xamni tukki nañ fi
5: tukki ñi nga europe wala ñi nga amerique ku nekk bi temeri rew tane bëgg am ay keen ñi bi senegal bu mu tayag fa wa ma téléphone wala say mbokk diglu jotaay bi jox len sama numéro nga woma ma wax la yoon yu ñu jaar ba nga am ay keen ma lebal la len li nga am ay keen ño fay ma
6: ño fay
5: non la ñaanal ci walum keen
6: ci walum
5: keen amna lenen lo ñi tak gis fofu
6: ndomba gi lum doon ndomba gi
5: wa ndomba gi nak mo legi mom deg na ndomba lu ne
6: wa ndomba yi de legi bari na mom ndomba
5: lol ndomba lu ne la gis na ñeek tok ci ak télévision tudd ak ndomba tudd ak autour man la ma ñeek tok ne ndomba ak nangam gu am autour mako ñeek wax ginnaw nak ndomba ya nga dan deg ñu nan ay kundu ngere ay nakku ndamak xéddu mel non waye lur lolu wala ndomba ngere lur lolu ci télévision la télévision ma ñeek tok fi ci sénégal gi tudd ndomba gam autour muy tuddé ko ndomba ak dabé
6: ndomba
5: go xamanteni réew mi bam réew mi daj melni man ma fi défar
6: ndomba go
5: non ta dam na ci 5 continents yi dam na ci 5 niwu réew yépp waye dam na ci 5 continents yi moy dem na ci rew yu bare kilifa yu bare tak nan ko moy ndomba go xam kep ko tak ci aduna te nga yakko ñu yakal la yow sa bop xam nga nak loy wax ci aduna yow nit ñi nañ ko xol ci yow ba pare
6: deug la
5: moy man nañ nit ñi nañ xol fama commencé na fima ci tay
6: xol fa nga départ
5: ci digënté bi nak xam nga yagut nak
6: waaw deug de yagut
5: legi nañ xol digënté bop nak kon amna la waral lolu
6: deug la
5: legi nak yoy nak moy ndomba la go xamanteni ni duma ci nango wax legi lu bari waye dal kep ku yalla dimbalé ci aduna ba nga am ko manam da nga rombé té ku la rombon da nga rombu fofu la ci taxaw ba ku am ko soxla ñew
6: mom ndomba ak dabé dañuy dugg nak ci tawat yi nga xamni moy dal do ma dama yi xamna waxtaan yi sax mel nañ li ci dess bëreetul waye dañ koy teunk amna buñuy wax new carton ci walu sey mu melni jangoro lu jo xamni bari na goor ñum sonal lool melna nima ko waxe ben médecin nak burki dem neena ko melna ni jangoro ñew carton ak yoyu melna ni wax gi da gëna yomb fajj waaw gaañu dañ ci ciow di wax rek
5: legi nak mu ci ñew nga ci walum fajj
6: waaw ci walum fajj mi wax
5: moy nga tudd nga
6: new carton
5: gis nga nak fofu lima ci ñëk taxaw moy goor ñi nga xamni dañu fawé sen awra
7: moy mballu
5: mballu kep koy def bo kep ko xam dang koy def bo ñewé sama kër bu lu mako nabb tan nak ma ngi leen di wax na danger bu reey ngi ci ndax day li gëna neew ci limi def moy day delos awra gi ndaw
7: koy delo muy tuti
5: muy tuti yemul ci lolu man na la yak sa sidit ba sa awra dootu mëna jugati li gëna bon ci aduna moy lolu ci gor waxuma la sax yalla bañ gi mu ko bañ waaye tawat yim la mëna juro ci sa bop boko xamone ne diru def lolu na dafa am liquide bu spécial bu koy dindi ci man moy ko xamanteni dam na bam yak awram koku bo ñewé bu luma ko neub wax mako amna nak ño xamanteni jafé jafé bi am moy ñom buñ di sey dañuy gaaw ex seen ik seen bok lolu dafa am amna pomade bo xamanteni boko jëlé ñett fan no bëgg sey ngay sey
7: sans effet secondaire
5: dedem doko lek doko nan
7: loy diiw diiw
5: la du garab yoy lek loy nan lem la ko liggéey
7: lem luñuy diiw la
5: rek luñuy diiw la
7: ah lolou
5: man garab yima lay jox mom garab yu leer la lay jox man ndax man luma lay jox ci aduna rek moy man damay xamne li mom sama dama sama dal amul jafé jafé waaw bu amna nak ño xamanteni ni dañu am yépp seen aro da delu bu ndé sey ak seen soxna wala xat galay ñu yek seen bop
7: ñu yek seen bop
5: lolou lay amna ben sunguf ma tuddu sunguf al karim
7: sunguf al karim
5: sunguf al karim sunguf am karim dafa am liquide al karim am pont al karim am
7: d'accord
5: moy ñetti al karim ñom ci walum sey muy pomade al karim liquide al karim ak sunguf al karim sunguf al karim mo fi jitu koku mom kep ko xamane da nga am jafé jafé yi sey bu ñu traitement bobu wër man nak samay garab yu ci upp traitement lay nek dalay fajj
7: du la calmer
5: du ay garab yo xam ay garab calmer yoruma garab calmer man garab yi fajj la yor nit bu len ndoxum city dama koy dindi ci nit mo tax dama koy traiter mom
7: ndoxum city
5: dama koy traiter mo tax geewuma nit ku nan la man na mala fajjal ci ndoxum city lu lu mutul fukki fan geewuma lolu man
7: amna ñu xamne kay ci bis bi lañ wax joni
5: man geewuma ko nak man lolou gomako mo ngi nan dañ yok awra man gomulo yok awra
7: ah lolou it gomoko
5: gomulo lolou man mi ngi melni ko nan la sa loxo bi man na la ko yokal bam gëna gudd nima ñak gëme lolou la gëme lolou awra ab cër la nit na awra man na delu man na gëna ndaw
7: delu
5: nga dafaraat ko bam delu mel na melon moy amna non lay démé waye gëwuma ci aduna mukk ne manam lolou amna bu fekkenti ni walum asma koku dama ko juddowale won man dama juddowale mo asma man sama nday samay mbokk ñepp samay wajur yépp xamna ne man dama asma won ñima dekkal xam nga nak li gëna bon ci aduna say mbokk diglu nga xamne li nga wax da ngay fenn lolo gëna sopp ci aduna man yow di lay diglu ñepp xamne lay diglu xamne da nga wax dara du ci dekk man dama asma won man ta ma facc sama bop bu werna ay at nak la ay at ak ni asmatuma mo tax asma man nako facc
7: waaw lolo
5: ay téméré téméré la ci facc nak
7: nga ci facc
5: waaw bañ wër asma mom du jafé jafé fébar yi may fajj mom la ci ëpp gëna ëpp yermandé
7: waaw mom asma
5: dama ko xam légui nak jigen ju muntu am dom koku moy gëna yomo askano ndjaré ku yëngu ci walum fajj ci goor ak jigen nak ko xamne da nga am jafé jafé am dom bu yalla dogalé nga tok ak man da nga am dom fi actuellement ni may wax yow ñaari turundo ñoo mangi ñaar fu
7: ñaar fu ki turundo te lepp ci côté bobu
5: ñi ëpp ci ñom donte nak amna ay mbokk dañ muy tuddé dom waaw ñi ëpp ci ñom ci walu ondol lañ muy tuddé dom ci ñak am dom lañ muy tuddé turundo de
7: loolu la ci ñukkal
5: waaw
7: machallah
5: amna ko ci ñu bari nak kon walu am dom mom amna ci xam xam te mang koy fajj muy goor ak jigen du problème goor rek jigen nak moy am jafé jafé am dom nak niko jigen di amé non la ko goor di amé mo tax man dama leen soxla ñom ñaar ñep
7: waaw
5: gis leen ñom ñaar yi wala jokk ak ñom ñaar ñep
7: waaw
5: surtout nak ku jigen ki
7: waaw
5: ndak même ko goor ki amé jafé do am jafé jafé am dom man nako xamé ko ci ku jigen ki man nako xamé ci ku jigen ki suñu waké tok ñom ñaar dina laaj ku jigen gi ci kanamam ku goor ki lumi dundu ba xamna xam goor ki nako yow li mo la té mëna am dom té jigen la koy xamé waaw ni walum am dom kon ni ci dess nak moy lu melni estomac yoy dañ koy dindi
7: waaw walu estomac
5: waaw lolou dañ koy dindi tension nonu kum sonol lolou yoy garab yeb ay traitement la waaw nga xam bagn buy metti
7: waaw bagn
5: koku du gare sama keur doko gennalé
7: ak lu mu du mu doy war
5: do moy bagn buy metti la waxuma bagn buy yakku nak
7: ah bagn buy metti
5: man fañuma ay bagnu yak yoruma duma problème ay bagn ki nga xam bagnum day metti ba sonol ko ak lu ko andi metti mo xam bagn bi yak mo nop di metti
7: waaw
5: bu ñewé yak yak bi dama ko fajj waye metti lay dindi ba dootu metti
7: bam seddu guuy
5: nga xam bu ko neexé bu dañu mëna la ndawal ndax dama ne bu dé ñugu ci kër gi bu ënaré bañ bu dé gëndu wo yobalé
7: li señu ci man la
5: wallahi wallahi
7: ma sha Allah ma sha Allah
5: kon dal señu Abdoulaye mi ngi non
7: mom nga daf mel dafa yam ak waxtu yu mat sax
5: waaw
7: am na solo lol tuar kala
5: xam na né bëgg na ñuy def jotaay yi
7: insha Allah
5: ndax lepp xam xam lay doon
7: insha Allah insha Allah
5: ngir ñu ci jariñ nit ñi
7: insha Allah
5: ndax jamono fofu la tollu
7: deug la
5: man ma ngi sant Yalla bu baax
7: jerejeuf
5: ñay li tejé fi nga xam fi lay baaxo tejé rek ñu ci sama buntu ci Serigne Touba di Cheikh Amadou Mokhtar kon dal bis yépp no ngi fass mbaw
7: Dakar
5: bisu aljuma bu jot nak mangi fi ci sama kër gennatuma xawa yépp ko xam ñew nga bis bu aljuma nang fekk sama ndaw waaye man sama jëm bop mom aljuma la fi nek
7: aljuma nga fi nek
5: numéro yoy nga joxe yi moy sama numéro
7: inshallah
5: benen numéro bo jëlit joko wo ci ak man
7: joko
5: numéro bi ñaari numéro ñoy sama numéro bop ku ci wote joto ci mo ci ngay wote sama ndaw lañ mak ñoma nek waaw ku ci wote ci ñaari numéro joto ñu ngay waxal sama ndaw yi bop lañ mak ñoma nek
7: inshallah
5: leg leg nak ligli bi den tollu fo xam do meuna jël téléphone di wax ak ñepp waaye dana am leg leg kilifa yo xam dañay woté dañ lañ jox sama numéro personnel bo xam man lañ jokol waye numéro personnel mëno ko amé fenn pour ci ñaari numéro yi ci
7: ñaari
5: numéro da ñaari numéro ñi ngi ci jot ñepp sama ndaw lañ
7: machallah
5: kon dal seigne blaay ñi ngi sante yalla bu baax
7: jërëjëf
5: wa safarillahi li wa lakum wa lishahadil muslimina wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: amin wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërë ngeen jëf mbokk yi kon li mo ne kon émission bi nga xamni kon ñi ngi ko doon amalé fi ci Touba Jannatul Mahwa ci kër Cheikh Mustapha Ndiaye Al Karim di fajkatu aajo de ngeen mbokk yi waxtaan wi lim ñu ko ubil ci walu asrar mu ci jambar lol tubarakallah sunu borom may ko ci xam xam de ngeen nim ko waxe ca maam yalla waye am ci lo xamni itam daf ko jangal bopam boole ko lamu donu su ko defé tubarakallah mu gëna am di solo lol waye de ngeen itam li nga xamni lepp daf ci ñaan tubarakallah machallah ngir ñi nga xamni kon am nañu jafé jafé yi nga xamni yépp waxtane nañ ko inshallah kon mën nañu jokk ak mom ci fat nak mom cheikh moussa ndiaye al karim nim ko waxe legi rek la koy bamtu waté moy fi ci touba ci kërëm ci touba janatul mahwa nim koy faral di wax nak mom luyé wul fé luyé fé mom kër gu mu nekk di ñaan muy touba muy dakar fu ci ne kër bopam la kon kuko soxla fi ci touba janatul mahwa kër bopam nga koy fekk bo ñewé inshallah rabbi ni ko fi fekk ci fatali nak bo ñewé ba tableau hôpitalu janatu rek muy tableau hôpitalu janatu maam bo joggé corni seigne cheikh saliou jëm janatu sanday dior ci tableau hôpital bi rek bo jaddé melni lu jëm hôpitalu janatu sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd ba tax ci sa chamoñ rek bo jaddé itam ci mbedd mom premier kër deuxième kër fo taxaw rek bo né kër cheikh moustapha ndiaye al karim dañul ko wan wala nga woko ci numéro téléphone yi nga xamni mom moy ay numéro boko jotul da nga jot ay ndawam 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 77 440 02 40 ak cheikh moustapha ndiaye al karim kon bokki yalla na jangoro yep faju bi barakati cheikh al khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dig dajje benen jotay
8: légi man ngeen ñoo top ci plateforme yi gëna siiw ci réew mi man ngeen ñoo sétane suñu page Facebook bi di jant bi tv mané bul ko yéxé dawal gaaw fekk ñu YouTube man nga def jant bi tv duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi bul faté bëss na colosse bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indil na ngeen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko diglu fofu mané so aduna di dox da ngay dox adam mom

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي نونفي سراجة كينيال FM 88.6 لا فوا دا لا بي دا لا سوليداريتي اي دا لسبوار باتي جامبي ووتا جابلانت اك وولونتي بو اند اك ياكار نيك في سي كولوبان سيتي كازين سامبا جيري جالو دندك سيرن توباكي émission jabot gi ak soxna aram job jam aljuma bu nek mang len di balu ak di len bal ak di len ziar ci aljuma ju tedd ju mag ji ci wéru mawlud bu mag bu tedd bi di ñaanal kenn ku ci nek ya xam la nga bëgg yalla lako yalla defal yalla yalla def sutura yalla yalla def jam yalla yalla may ñu nay bu toy ta baña lor yalla bu mu and ak ben bala yalla bu mu and ak ben jafé jafé yalla bu mu and ak ben ngandam la man nañ ñi gi ñepp yan nañu barkel ku ci ne lo gi ci suuf yan na barkel nga fekke ko te mur loko yalla bu mu nek baqku ken inshallah alhamdulillah yo ñu yage ak cyant gi tek ko ci loxo bay ayib mu nuyul ma réseau DTL yépp tamlé ko fi ci Dakar ci ñeer di ñaanal personnel bi kenn ku ne ya xam li nga bëgg yan lako yalla defal yalla samu ñu aar ñu ir ñu la fa ñu ci daq ñu sheytaane ñu amul borgo yalla may leen ko ñu amul soxna yalla daf may leen ko te yombalal leen ko dajale ay soxna bo jigen ñi dajale leen ay boromi kër bañ leen joxe jëkkeer ji so bo ñi ñu bañ leen joxe jabar ndax loolu ci am solo la inshallah ndax jabar ak soxna du ben jabar da fay ñew di wursi lu mu am bu fekke lu neex mu tok bu gisul lu mu xam mu dem soxna nak day ñew tok muñ wakir lu ba am fi doom ji bax bu fekke ndariñ la ñu ñepp ñepp féké ko lolu moy soxna dula sonal ci lenn dula bu ndoxatal ci lenn lepp lo bëgg mu nekk ak yow ko bëgg mu bëgg ko ko andal mu and ak mom lo wax mu ne waw lo téré mu ne deet di dab sa banex nga am ci doom ju baax do wax joon xamné ëlëk day fa di gacc FM kon nak tuar kala ma sha Allah il faut ñu ragnalé ko bu ngeen di wuti soxna de len set bu baax ñi ngeen di wut war jigen yi na ngeen set ku bax bu len gis ak xol jital alal ji ndax jigen mom alal jigen ju am alal ba jigen ju am tar ba judd bu judd borom judd bu reey ak ko xamni ni ma sha Allah dafa gëm diine jigen ju am diine kon nak jigen ju am diine jëm ngay tak mo gën li ci dess yep moy pe ngok jigen ju am diine way ñeneen ñi dañuy set judd bu rafet ko am juddu ngeen diko way di way ay bokam ma di tag ay mamam bon yu bari lolou lañ bëgg ba ko xamne ni tuwar kala ma sha Allah dafa taru bi ñepp di ciow taru la ma ko xamne ni tuwar kala ma sha Allah la yalla xam doyna mom adina rek la bëgg ala rek ko taxaju kum dem am ko fa dal mu abal la na ngeen di moy tundu ko yoy te diko set nak ki batin ndax jabar fas ak soxna fas ak keur dañ koy set ci batine buñ la ko joxe dañ koy set su amé gaaf nga tojal ko balan ki a dugg ndegam bëgg nga ko ba tojal ko bu baax waaw bu ko mënu bo féké am moko la ko mëna tojal manu ca bayel mu dem amu ndjeri wa kon nak réseau DTL tuar kala ma sha Allah ma ngon ciéñer di nuyu wa azabu ciéñer di len ñaanal gamu gi ñu dugg yan nañ ko dugg ci bismillah ma eggal ci alhamdullilah rabbil alamin bëss ba yan nañ ko fekké té tal ko gi dem gamu ji dem ak jamm ji ñew ak jamm ba organisation Khadimal Mustafa pour la solidarité islamique oxy mané di nuyu di len ziar di len ñaanal yalla suñu borom ana yalla kattal len wëral len day opération yi ngeen doon def ngeen gën ko man ndax jamono ji neexul fi la social baxé nak gis ngeen ci ñeer lim woté dimbalanté jappalanté wolanté bu and ak yaakar bañuy wax li ëpp na 20 ans ba tay ñu toll ci jamono joju jamono dimbalante jamono lay yeuramante jamono koolu koolante ñu wolante te koolu te jeexna fi wa te yalla rek tax amatul ngay dimbali nit ci yalla rek tax amatul da ngay dimbali nit kay ñi diko video di o télé bi o media yi sabar yi ak ñom seen ñepp di yolli ngay joxe la ngay joxe, ñu filmé la wërale la àddina bi yépp, loola nit ñi bëgg. Waaye oxy moom si sutura ak teranga lay defee li muy def, diine rek lal ko. Masha allah masha allah, yàlla gën a jëm kanam. Te nee naa ne mouvement boobu, organisation boobu ñëpp ci bokk. Képp ki ñu doomi boro kilifa diine bu ne fii rek yaa ngi ci biir oxy. Képp koo xam ne nii rek cadre nga rek yaa ngi ci biir oxy, muy technicien yoo, muy architecte yoo, muy médecin, muy sage femme, infirmière, magistrat, ñëpp ngi ci biir, ñëpp, maire yi, vraiment muy ay loo xam ne nii daal tubaarkàlla ak ay sang yu bari ñu ngi ci biir. Kon nag noonu la ko sëñ bi tëggee woon. Yow moo waral woon ñu ubbi rajo Cienière bi, ñuy wax ñu jàll ca jant ba Touba. Kon nag ñu ngi leen di ziar bu baax. Ah, di seet nu ngeen def ci ndox mi, ndax ndox Touba moom bu tawee tawati tawati tegaloo rek dëkk ba kenn ñëppay xuus, kenn du demati. Gas nañ ko bom fees dell, waaye liggéey bi moom lu ñu mën a jaral rek nañu ko jaral. Liggéey ndox mi ci Touba bu ñun Mauritanie yëpp nañ takku rek. Lu ngeen ñu sasoo ko ba ndox mi jóge fi. Moom daal extension bi nga xam ne mooy irrigué ndox mi, drainé ko na tuyau bi dem bi romb daaru Rahman. Bu ko nee fi ñu def ay puits yu bëree bëree bëri mu fay déversé wu. Bu fa déversé woo ñu jël benn machine boo xam ne moo koy épuré, ñu def ko ay eau distillée di ko jaay mbaa ñi di ko maye ñoom ñoo xam. Waaye daal ndox mi moom dafa war a génn Touba, ñu bañ ko def benn tuyau rek bu mag central déedéet. Nañ ko def ay tuyau nga xam ne day nekk benn regard lay reversé wu, regard boobu yóbbu ko mu dem. Waaw, ñu def ko ay juróomi tuyau yoo xam ne tuyau bu ci nekk dina am diamètre mag nga xam ne ndox mi dina mën a dem, salté yi ci dem ak mbuus yi ak xarañ yi dugalag yépp ci canalisation dina mën a demaale. Waaw, ndax nit ñi moom tubaarkàlla macha allah nit ñi dañuy defar ñii di Siliman, ñoom defe nañ ne ndox égu mbaa canal lu ne lañ fa war a def, mbari sax nañ ko fa sotti bu guddee. Kon nag dafa war a am surveillance. Ñu taxaw ci nag temm nag jaral ñu ko balaa màggalu déwén Touba ndox bu fa toqati dem mu mel ni Médine. Man de loolu laay ñaan, Touba comme Médine, nga xam ne daal machine ba nekk Médine di fobeere ci jumaaja moom lañuy indi mu fobeere yooni Touba yi. Moom woo koŋ nga xam ne bu tawee ndox mi day dem mu fobeere ko lépp rotax ba ndax. Waaw, waaye tubaarkàlla ni ñu ngi leen di masawu ci ndox mi. Dëgg man buy taw rek sama xel mi lépp Touba la jëm. Ni woon Dakar doon mel di fees, léegi yéen a jël relève bi. Tiyoo yi ñu def fii nag nañ ko jéem a def foofu ba nga xam ne du wër jumaaji rek, day bu ne koñ bu wàppaal wàllu wu nekk rek day am tiyoo bu dem penkoog soowu gànnaar ak saalu. Bu ñu defee def 1 km ñu defaat benn regard mu reversé foofu doog a continué waat. Ñu def ko par kilomètre nga xam ne bu ko defee du fatt fenn, te ñu di ko sàkkariñi nag, ndax gannaaw mbari yaa cay dugg dañ koy sàkkariñi chaque weer wu dee ñu sàkkariñi ko dindi salte yi ci biir mu évacuer dem. Waaw, bi jëm yoonu Daara Mukhti na dem ba génn Touba ñu def fa tuyau bu central bu mag regard bu mag nga xam ne day mel ni kii ñu def fii bassin yi ñu def fii. Bu ko defee bassin boobu day dañ koy fermé, lu ko may ni jur yi nañ ci dugg nit ñi dugg ci ñu, buñ ko fermé daal ci def kii boo xam ne dañ koy épuré machine boo xam ne ca wet ga moom day épuré ndox moomu, ñu di ko def ay eau distillée mbaa yeneen mbaa nit ñi di ko jënd di ko arrosé, ndax loolu mun na ko nekk. Ndax amuleen égu yéen ndoxu taw rek ngeen am, da ngeen drainé mu dem. Kon ndox moomu war nañ ko mun a transformé waat def ko ndox mu sell nit ñi di ko utiliser. Waaw, bu ko defee yoon bi jëm yoonu Kër Ndiouga ka pare Ndiouga moomit ñu def ko noonu na génn dëkk ba, na dem ba génn dëkk ba dem ba Jannatu. Waaw, bu ko defee ñu génnee ko foofu tiyoo yoo génnee ji foofu ci gannaaw Jannatu moomit ñu defaat fa beneen bassin. Waaw, ndax yëf yi daal foog ñu am ci technique boo xam ne les gens qualifiés ñu ngi foofu ci Sénégal gi ñoo xam ne loolu rek lañ jàng. Nañ leen recruté oo leen réunion def ko assise. Touba moom foog ñu def ko assise. Waaw, ndox mii foog ñu def ko assise mun koo lijjanti mu dem nit ñi am jàmm. Waaw, ndax Touba day gën a yokku te nit mënoo dëkk foo xam ne nii nag day ndox day nangu sa kër ba nit ñi di ca lab di dee mbaa ñuy xuus. Boo tawee dootoo génn sa kër da ngay def rawtaayma te yàlla ji moom bu xiinee taw bu xiinul taw ñu ci mois d'août kon dal ma ngi len di massawu ah di len set ñu ngeen def ñu yaqulé yalla ne yalla jox xol muñ te xamné ndox mom xéewal la ndox bu la yaqalé mom xamal ni xéewal mo cey top tegu wa safara kay mo metti way ndox mom xéewal rek cey tegu machallah machallah nañ ko muñ rek te xamné ñaan bu nango sonal borom ndax Touba ku ne won dina yaato ni ex fi kenn duko gëm waye nak borom dekk bi ni mel moko ñaano nitam te kep ku fa yalla yobu santal yalla xamne muccu nga sax njobon muccu na ndax dekk muccu kay la ñu ngi di massa bu baax nak ndax ndox dafa metti du xosti ndox do am lo togg do am fo nan do am lo sangu do am fo def dara lu ne non kaw lal yaak yeb toy xam nga ne lol kum dalu rek yalla umpu jam kum dalu xam nga ne metti am na ño xam non lañ baye seeni kër dem lol metti na ci xol waye lepp lu mënen fankal yakal rek yalla fankal len ko rek mu doon seen jottuk bakkan seen jottuk ru ma mu jott fankal len lo xamne dal lu metti lu doon dal ci yeen da sant yalla rek sant yalla ndax ñi amna ñu ne fi Dakar de ndox egu mom la mo len di dugg seeni kër waye yeen ndox taw moy dugg seeni kër kon nañ ko santate yalla bu baaxa baax ak ñeneen ñi melni yeen région yi ak yeneen dekk yi nga xamne inona nañ tam ñing leen di set ñu def massa rek lañ ñen di wax di la ñaanal rek xolu muñ ndax adina bi fimne ni ku yuxu da nga ragal fepp lay ci ni di baxé kenn amul jam bu tawul ñu ne tawul bu tawé nak ñepp am nekk ci jafé jafé yalla na xam nga nga momu ci doom adama du mucc waaw gënaaw lolu ñi ngi jall ndaysan ca lerga Louga di la ñaan ñoom itam kasalika naka nonu jam xéewal yalla def jam def xéewal def afia def shifa def tawfiq ci personnel ba yépp ñu ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax di leen ñaanal émission yi bon ku nekk ak sa émission yanna yalla barkeel ndax leer ga dafa ñëw leeral ci jant bi ànd ak jant bi ñu ñëw ci ceñeer ndax xam ceñeer ak jant bu ñu àndee ak leer machallah rek lañu daal di wax na yalla lépp mel noonu jant ne fàng leer ñëw niital lépp ah ceñeer mom moy gindi waaw day gindi jant bi ñew leral ko su guddé leer gi ñew mom itam leral lepp fu lendam rek leral yenn leer gi leral lepp xol yek jafé yek metti yek fepp fu lendam rek am lendam rek yenn yalla barké wacce barké ci barké leer gi fm ge nga xane mo nek Louga kon nak réseau dtl ma ngi di ziar té ñaanal yalla suñu borom nga xane mo mën mo sañ yalla ñu defal jam yalla yalla sam ñu aan ñu ir ñu la fal ñu ciat wa ahlul jant ba ñu leen di nuyu ñu leen di ziar ah ñok wa ceñeer ñoyam azabu ceñeer jambar ngeen de wax deug yalla ni ki nga xamne mu lepp moma serigne cheikh aliou mbake ko ñaanal wër la fekke tal mbake yaram ñi ki wi gudd fan rek lañ lay ñaanal mbake ndax ñay mom des ko ñaanal reuy fanu gudd rek lañ lay ñaanal ñu fekke ko tal ko and ko yow xidma gi nga te nek twarkal yalla yalla fa la ciat la fal ciap sax njabot ma sha Allah alhamdulillah yalla ñepp barkel fekke njeriñ di ñu soxna ci sama mam jaara bu soobi soxna jor job jaaram jambar joju nga xamne mo ne ci kër ga Touba ku ñew mu rusabar xamé rañé boko gisé beñe ngay jëkare mu wallahi mom ngay jëk gis ak reja mom lay andal jaar sa tu jaar sa sant lu jafé mëna xamé mëna rañé ku dem jox la sa gëdd ku dem jox la sa cër yalla yalla gudda fanam fekke njeriñ njabot ki ñi ngi leen di sant ñi ngi gërëm njabot gi seen bopp sama njabotu bopp gogu dënkaat naa leen suñu borom mu sàmmal ma leen aaral ma leen barkeel leen ci barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di nuyu nag kilifa diine yépp ak kilifa aada yi kilifa diine yi ah ñoom ñëpp nag laa wax bàyyiwuma benn kër ndax dañoo nekk si weer woo xam ne weeru sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ki nga xam ne moo waral lépp ki nga xam ne tubaar kàlla bu toon moom ba léegi ñoo ngi nekk ci loxoy tubaab yi mo ñew indi diine indi islam ah juroomi wayasam yam ko def wayas dem ñewaat Moussa di ci waxtu julli nga xamne juroom fukki julli la woon muy dem di ñew Moussa ne ko sa njabot gi ñew suba duñu mën lolu demal wax yalla mu wañal lako cheikhul sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di dem di ñew ba ci yag mu ne ko man dal amatana kersa di delu ci suñu borom nan ko wañal ma juroomi julli daan nañ ci yam xolama juróom fukki julli ba juróomi julli xam nga ni kooku moom moom moom mooy jàmbaar moo mun a daggaan kon nak lolu mo ngi len won lenen négociation dafa am lo gis dañ koy négocier masla dafa am naxante am waaw ndax bu sey négocier wulon ba legi juroom fukki juri lañuy julli kon nak ñun jaamu yalla yi war nañu santat sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yaram wi ñu ne ak bësam bu tedd bi di ñew wéru gamo fukki fan ak ñaar fukki gudde ak ñaar la gudde fukki gudde ak ñaarel ba ki lañ koy magal te ñepp koy magal nak julit yepp koy magal amul ben keur gu diine bo xamni ni du ko magal kon nak ñepp ngi wacc yan nañ ñi dem yan nañ dem ci jamm ak salam ñi bisi wat ci jamm ak salam tabarakallah machallah ndax ken amul raw bes bi rawati na ñun jigen yi nga xamni ni seydina mohammed moñu jox suñu liberté suñu indépendance mom motax ñi wax ndax jigen da nan judd rek ñu ray ko sul ma ñu jël ko non muy dund ñu gasul jigen du won dara teki wulon dara ba l'islam ñëmé nak ki nañ ba revaloriser jigen ki lañ magal jigen jox ko gëddam sutural jigen cëral jigen beer waral tay jigen di wax ndax dañ na wax na jigen du wax sax ba batam di jëm ci ko waye sa mas gi nga xamne dañuy taralal rek ah yalla ñu ko yalla jéggal wax ñun day wax dëgg yalla li ñu wax ci diiné yépp ci jigen ak kaddom suñu yaan nañu yalla bal yaan nañu yalla jéggal ndax dal tu arkala ma sha Allah lool rek la mëna wax ndax diiné dafa ñew rek dafar ñu sutural ñu dal di ñu téral ma sha Allah téral ñu la def nak diiné daf ñoo téral kon ñun jigen ñi war nañu gëna gër gorul waat xamako nang warute jaamu yalla waye ñun dañu wara jaamu yalla bu baaxa baaxa baax sa waxtu ya and ko ak selal cial gu yiwe mur sey cieur niko yalla santane waye cey way bop neeni gere faasi posé we posé xef posé hanche ah ma tatouage sa yaram fa cieur ba gëna feñ nak fa lañ def tatouage ba nak dañuy tatouage ba tatouage ci pojé ko ken xamul tatouage yo xamne du deñ te lool haram na te lool sulale la ak tatouage bobu musiba la te kenn mënu ko dindi amna ci bo xamne ni kenn mënu ko dindi amul xoss amul dara ndax def dañ ko def ñu ko def no xamne ni dootu deñati xam nga ne lool yalla bind la nam na bindé nga xam ni la yalla def motax febar yi bari na febaru beut yaang fi ndax maquillage yi da ngay gis ño xamne lanti lañuy def pour changer sen couleur beut bëss ba lañuy bi ñu def mu tay mu vert wala mu bleu gëna ëlëk mu jaune gëna ëlëk mu chocolat ndax rafet di utar yalla moy baña tar yalla moy def tar ci nit tar moy xol xol moy mo xol bu rafet bu looloy tar mën nga ñaw ba melni bukki waye bo jëfé rek ñu xamné jëf nga bo waxé ñu xamné wax nga billahi waye mën nga melni péritam so waxé wax musiba bo waxé wax toj toj kon nak tu arkala ma sha Allah ñun jigéen ñi nañ xola suñu bop dafa suñu cër dafa suñu togin dafa suñu waxin dafa suñu taxaway dafa suñu cëlin taxaw wat ci diiné ji fonka diiné ji bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax di sélal nak té waxtu ya di sélal ci biir kër gi ci digënté borom kër yi ak soxna yi nañuy rafetal nañuy masla nañuy waxante communication bu amul ci couple rek relation bi day febar di anéantir nak digënti néw doole ñu dem bay tongo nak dootuñ tudante amna ci ño xam dañuy dem ba ci séparation de corps xam nga lool musiba la ab julli du def séparation de corps ni tubab bo gisé muy def loolu dafa xamné da ngeen ak signé won ben pacte ñu dem ba pacte bobu romp ñi dik ku ne nak xolal sa bop bu ko defé ñu joxé wat benen rencontre bo xam dañuy dajé xol ndax mën nañu andatam deet ndax ku nek démé waram ku ne dem ñu tok bam yagg ku ne analyser xol ñëwaat ñu togaat andat amna ño xamné dañuy and ñom and di dem moy ñi wax concubinage di nekkal ba xamanté seen jikko ba d'accord ba ku ne sa jikko morom doy la ak ngeen andat ngeen dogu sey wa amna ñu def nonu waye l'islam nak mom santane wu loolu so bëggee soxna da ngay ñew xol ko labat ko yoni ay mag ñu xolal la ko xol ndax xol bobu mag ñi ñew ñaan nañ yalla fekk fa ndaw sa dina leen may ñu naan dina leen jox ñu lek ñi diko xol tanki xol taxawayam xol nu muy doxé bu ñëk non lañ naan da ngay dox dem ñew ni ni ngay ñewé dina may ndox nañ la xol sa taxaway sa nekkin sa loxo ci sa bop sa loxo ci sa ndig sa loxo no taxawé dinañ ko xol bu ko defé ñu analyser buñ démé xol nak loolu mom mag ñi ñom ño xamone loolu waye goné tay xamuñu loolu na rafet na jek na mëna salu rek cip acca ñu daldi tak indi bo ñëw nak ngeen dawayante ndax xamoo jikoom te xalé tay lañ lay won ci ngoro ga ak lañ lay won bu seigne seet bi rek ben de ngoro ga dañuy fexé lu wax ne ci so ñu ne yaram kala lo bëgg ñi nga ca lo yootu ñu indi lako tu arkal ma sha Allah daw dukki han neexal yewit ngay neexal and dem reer yi te loolu xam nga ne mënta continuer. Bés bu ne ngeen dem reer yi, bés bu ne ngeen dem soirée, bés bu ne ngeen génn dem sorti, du niroowul ak sëy. Boo xasee sëy si da nga ko fekk ngay muñaare. Waaw ngoro àndul ne niroowul ak sëy, sëy dañ koy muñ de. Waaye loolu ma neex rek ay indi indi indi indi te yow xëyoo gontoo ak jamono ju naqari jii nga bëgg yow ñi di la satisfaire à tout besoin. Góor ga moom dool sax tal boppam day mel ni ko daf ko ñu juutal muy dox. Du noonu sëy dañ koy analyser teg ko ci temps, teg ko ci taabal ji wax la dëggantaan lii la, lii moo fi nekk. Ah boo mënee ñu ànd ko muñ ko ba yàlla def xéewal. Ah soo mënul ah acca daya kasaarika naka noonu nga seetlu la sa xel may nga def ko. Waaye jigéen ñi boo leen tàmmal, tàmmal leen luy wéy ndax ñoom lu neex lañu xam. Ah seen talpe di fees ku ko ne nangam ñu ne la indi jox ma, boo leen joxoon ñu mera la tomb la. Loolu nag amul sëy moom tongo amu ca yoon, tongo am ci yoon laa wax. Nañ leen bàyyi ñàkk fer yii ñu def ci di kër yi. Bu waxee nga fële nga finati fële, bu kii waxee doo ko faale mbaa ngeen tontu ko tontu bu naqari. Soo xëyee doo ko faale, doo ko defal ndékki, doo ko defal bàyyi ko mu xëy di diñi. Ana ni góoram kër nu muy xëyee këram te du ubbeeku. Loolu te jigéen jël teela yeewu defar, boo defaree teg mu nekk ko doo ko dem. Boo ko fekkoon mu koy def sax habitude boobu sax yow yaa ko ca war a dindi sa xam ne loolu amul njëriñ. Góor du jóge këram di tëj biiram. Bu demee ba bureau ba nag di engale secrétaire ba defaral ma ndékki foofu yow jox ma. Loolu du ndamal góor. Góor da ngay sagal sa bopp suturaal sa jabar. Boo xëyee toog ma defal ndékki nga ndékki ba suur fajaru dem sa yoon. Mu tegee lépp ca taaba ja fajar termos yaa ngi fi 24 heures yaa ngi fi. Ngay xëy rek julli fajar daal di defal ndékki am ndékki daal di dem yoonu. Ak julli yu naaj yi 6 heures nangam. Waxtu gi fa yàlla. Waaye yow itam dina law sa jëkkër lay njëkk a jóg. Loolu mooy lan. Loolu amul fenn. Jigéen buy sëy yaay njëkk a tëdd, yaay mujjee tëdd, yaay njëkk a jóg. Ndax mujjee tëdd gi mooy bu da ngay wër ranger lépp xool désordre am nga tëj léemu. Waaye yàkkamti nga rek ñëw tëj rek dem sa yoon, kër dañ koy léemu. Borom kër nga bu léemuwul yow jigéen ji nga léemu sa kër ndax yow yaa moom kër gi. Léemul buntu kër buntu bu tëju nga léemu ko. Xool xale yi seen tëraay ak lépp xool nañu tëddee. Loolu mooy soxna. Doo ko ñëw sa biiru néeg nag defaru ba jekk. Doo ko tëdd yow sa nekk ak sa àllaaj waaw. Waaye jigéen ju njëkk a tëdd di mujjee yeewu kooku moom di jigéen ju baax waaw. Loolu di jigéen ju baax. Kon jigéen nañ defarwaat weer wii ñu nekk nag di weer Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Nañ ci gën a defarwaat, nañ ci gën a jaamuwaat yàlla. Nañ ci gën a gisaat suñu bopp ci salaatu ala nabi yi. Gën a sikkar salaatu ala nabi yi. Jox ko àddi yonam sallallahu alayhi wa sallam. Ñëppay gàmmu nag. Tarixa yëppay gàmmu. fep Sénégal. Kon nag kilifa diine yépp ñu ngi leen di ñaanal jàmm. Na taalibe yi ñëw gàmm si si jàmm, fekk fa jàmm, bàyyiwaat fa jàmm, ñibbisiwaat si jàmm. Chauffeur itam nañ daw ndànk bàyyi ayib waxal sa mbokk chauffeur yi. Waaye ayib waxal sa mbokk chauffeur yi. Di ñi daw ëpp na xër yi, ñi daw ëpp na ci yoon wi. Nañ daw ndànk te def lu ñu mën. Voyage yi mënuñu koo jeexal. Kenn ku ne sa wërsëg ngay lekk. Tali bi xat na. Xat na xat boo xam ne ñaari oto dong doye na ca double amu ci yoon. Tukki bii moom gàmm bu double amu ca yoon daw leen ndànk rek ba yegg. Gaa yokk ngeen paas kay daw leen ndànk rek jarul fëlërëri waaw. Te it chauffeur seen bopp nañu regle di lekk ba suur teel a tëdd teel a yeewu jël nit ñu yóbbu. Daw guddi bi daa mënoon ñàkk dina baax lool. Nelaw leen ba fajar ngeen jóg waaw. Waaye nelawoo guddi nelawoo bëccëg bëgg a yóbbu ay nit loolu day metti. Loolu moom day metti lool. Kon nag bàyyi ay sa émission waxaal waxal sa mbokk chauffeur yi nañ defar oto itam. Waaye dugg ci oto ñaari mu dawee ñaari kilomètre pan sol ndox réservoir bu ba di toq mu taxaw sol ndox continué waat ah loolu nañ ci wax. Te ñi dugg ci oto yi itam nañuy maanu jël seen kurus di ñaan di sigar ah ndax ñu mucc. Waaye dugg ci oto di waxtaan jël benn waxtaan di ko waxtaane ba egg ci am diw indil diw. Politique soit muy politique mbaa muy ndàmb ja mbaa muy football ba du kenn du jël sa course di ñaan. Di ngeen perturber chauffeur ba du mën a wax noppi leen ndax moom yërifu leen. Moom volant rek la mën a kii te xam nga ne chauffeur dafa laaj dal milieu bi mu nekk dal mu mën a liggéey bu normal. Waaye wax seen problème yi ci oto yi lañ koy réglé. Kenn ku ne di nettali problème am. Loolu rafetul. Ku la war a xamal xamal la te nit ñi duñ da uyu de. Waaye ñu ngi lay may xel dina may nopp. Ngay wax sa problème yépp nga wax ko ci biir oto bi. Buñ demee ku ne yóbbu la. Loolu baaxul nit day am sutura ci boppam. ni day amé bamélu biir du lepp lañuy waxtaané ci all bi mba ci mbedd mba ci marché dédéet mba ci auto yi lolu nak mën na indi jëyé bu né waaw nañ leen jël kurusi ku dugg auto na nga and ak njàpp soo wàccee tour ndox itam na nga jàppaat chauffeur ba bu wàccee tour ndox na jàppaat man loolu jot naa ci ay chauffeur ba tàyyi man fu ma toll maa yor buteel bu ndaw am ndox boo ñu mën a la am jamal jàpp waaw ak nu mën a mel jàppal ndax oto seytaane da ciy laxasu jinne yaa ngi ci tali bi ñoom am nañ heure yi ñuy dox moo tax yenn heure yi kenn du ko dox ndax ñoom it dañuy dox ngeen di dox te ku ci naral leen a laal mbaa nga naara fu laal seen doom ñu fël nga daanu fële waaw maa la wax lii tali bi dafa am heure am borom waaw ni ngeen ci amee autorisation ñoom it noonu lañ ci amee wàll kon nañ leen di sóoraale yenn heure yi bu ko kenn dawati ay njolloor tijji bëccëg ay timis ay xaaji guddi nañ ko arrêté nañ ko bàyyi te fu waxtu julli jotee gaare leen julli continué waat waaye da ngay dugg ci oto naan ko may ma ma julli may ma ma julli du la faale di fërëlër di dem li ngay daw yàlla mi na ko sàkk ba sa waxtum jotee jox ko ko ndax moo la sàkk sa may la loo jëndee oto bi kon nag war nga ko ci sóoraale jox ko ci wàllam mais fu waxtu julli jotee mu mel ni yëguñu ne julli jot na may ma ma julli may ma julli kenn du la faale loolu nañ ko nañ ci ñëpp nag jóg nag fu waxtu julli jotee ne ko droiteel mu droite ñëpp wàcc julli fi mu ne station boo romb am na jàkka loolu moom bravo ci borom station yi yàlla ne yàlla fay ci boobu yool yool bi ngeen di am station boo romb ñaareel am na jàkka wàcc leen ngeen jàpp julli demaat julli yoob yàggul 20 minutes 25 minutes moomatu ko ak lu nit ñi tardé tardé ñi mujjee julli ñu njëkk a julli nañ ko nañ xaar ndax yàlla moom nañ ko delloo njukkalam saa su ne nag rawatina weer wii ñu nekk nag kon nag ñu ngi sargal ñëpp di ñaanal ñëpp te xam ne gàmmu gii ah lu ci waay mën a def ci social na ko ci def lu ci waay mën a dimbalee nit na ko ci def lu ci waay mën a wax ci lu baax na ko ci wax ñu roy ci sang bu tedd ba sayidina mohammad sallallahu alayhi wa sallam daan muñ surtout muñ daana toog weer ñaari weer cin du tàkk këram xam nga seet leen loolu rek ban ki ñëpp yaakaar tey ak ëllëg nga xam ne moom mooy moom la yàlla indi pour mu régler solution yépp jox ko l'islam xool leen fa mu tàmbalee nam méttee fekkeewul waajuram xamul waajuram bu góor ba mu àndeeg waajuram bu jigéen jàggul mu dem bàkku fi ndeysaan mu jëm ci maamam mu yar ko yàlla dogal moom it maam ja dem ngeen xam ne mu ne cundum nag waaye cay dem ci di daw di dem ci ay bokkam tayif ñu di ko sànni xeer di ko booleeg ay mboobow ay kalbu dam bëñam lu ne def nañ ko fa tayif dëkk boobee dañ ko toroxalee yàlla ne ko sa deret buy laa suuf rek may olbati suuf si seen ko mu di koy muy ñaan suñu borom jël morsa yi di taf pour dereji bañ a laa suuf di ko manq ndeysaan lu ne mu def ko pour dereji bañ a laa suuf nga xam ne mbokk dafa foor te bëggul dara du ñaaw di leen dal pour day sang bi mooy sang ñëpp kooku mooy sang yi moo muñ te daan xiif ba jël ay xeer def ko ci biiram takk ko ba mu dëgër ngir mun a jaamu yàlla ñun loolu daf ñu koo jaral xam nga ne boo xiifee mbaa nga son da ngay tëdd na la waaye bu ma jógee fay bor ya waaye kooku yàlla daf ñu doon won ci boppam moom mi nga xam ne moo gën a tedd ñëpp yàlla daf jaar na ci moom ay épreuve yu bari ay épreuve yu bari yoo xam ne nii twerkal la macha allah mu koy muñ rek di koy muñ rek ànd ak ngor ak njobootam kenn xamaleen dara bilaal moo daan ñëw di ko mayaale ay tàndarma bokkal ko koy buñ julisee mu bokkal ko tàndarma ndeysaan bu demee mu bokk ko bu doon xàppit sax dina ko dagg ku ne mu jox la morso nga lekk ko naan ndox jafanduwaat ci gëmaat yàlla suñu borom kon nag buñu xoolee ci loolu waruñoo ñànki waruñoo caalit waruñoo ñaxtu waruñoo jàmbat waaw te ñun loolu lañ dëkkee soo amul yaa ngay wax soo amul yaa ngay saaga yaa ngay mere ku la deful dara yaa ngay sos yaa ngi wax lu la neexul di ñeetaane te ñeetaane baaxul yàlla lam la jox yem ca te xam ne loolu mooy sa wërsëg bu ne yuréet sa kaw nga daal di faatu dem sa yoon wërsëg bi bu ñëwandoo yëpp da ngay dee de ku nekk dafa am loo war a dund ku nekk dafa war a am sa wërsëg fu mu war a yem boo bëggee mu ñëw benn yoon nag bu yàlla sotti la ko benn yoon nga daal di dee faatu benn yoon loolu la waaye bu ne toq moo gën yuréet loolu lay signifie nan la koy defal ci saa su ne bañ na koo sotti na ndoo bu la ko defee rek di nga fay benn kenn dootu la déggati mbaa nga faatu kon nag bëgge baaxul yàkkamti baaxul waaw yàkkamti baaxul bëgge baaxul nañ leen delloowaat suñu bopp ci yàlla xam ne yàlla moo ñu bind yàlla moo def ci sabab bi ci ñun ni nga waron mel, da ngay gatt, ma nga ñuul, ma nga xees, ma nga ñaaw, ma nga rafet. Ki day am ki ñak, bax bu ko def no aduna lu neex. Bo xolé ci wéru koor rek nga xamne xif metti na. Bu ko def yow mi julit yalla baxé la nga am bay denc. Ngay gesu ñooñu di len jox ci sa alal genn ci asaka. Te asaka joju may sam alal ci, moy tax alal ji lew, moy tax kenn ko sacc alal ji du lak. Du ndoxum du ci duggu, do pers. Wa yoy yep muru koor ki da koy dindi asaka da koy gi da koy fank muru koor ñooti nga wor ba pare mu ne la geneel muru koor jox ñi nga xamne amuñu mënuñu seen loxo jottu seen ginnaw te boy beegay ñoomit war nañu begg wa lool yep yalla defal ñuko han lool nak tuarkal ma sha Allah nga ne do ci def len jël say milliard denc ci bank man ma gisee ñi wax milliard ak million dafa may jaaxal sax man ñooñu luñu def am million milliard ci dekk bu tang bu metti bi nga xamne bo konté juroom ñent buntu kër yo wañi fukel ba ndol la bu agneti bu jareer wa lool nak yow nga teug say million say milliard do dimbali kenn ku la wax ngay dédér ci kom ku ñew du la gis tek la beut rek problème la ngay teju barké mom yalla koy jox nit waye nak dimbalante it fi lañ ko fekk wa bu la yalla dimbalé nga atané say bok dimbali len bu len soxaré bu len iñané bu len xépp bu len ciof ndax ku nekk yi da ngay yek sa bop dé nit lu mu ñak ñak ñak dignité boko nané xagn mu dal sa kaw nañuy éviter lolu bo tané ci ñu famille dé len dimbali dé len dimbali dé len dimbali kon ak wéru wéru dimbalanté la kon ñoo ngi ñaanal ki safar gi ñu joggé Cheikh Moustapha Mousseh Mahamoud Bachir ak bolom Ahlul Mbake da ngeen gis pay réew yi ñew yépp réew yépp ci aduna bi ñew nañ ci difa diiné yépp këru diiné yépp téw na ku téwul yow sa bop yone nga ndaw té lool mo né ko jinn ak mo né ko lebal ndax gis nga kuñ fay sa bor nga mer da nga leblewul lu bax ku xol ci suñu sang bu tédd bi di Cheikh Aliou Mbake nga xamné nako yow yaay Sénégal ya bok ak ñepp tankam lu kenn ko xewle nga tar sa auto bi dem téw kon bo xewle faaw mu metti ci yow ndax ñeppay téw wa Cheikh Moustapha itam limu leble dafa reuy diina Islam la jël rek tek jital ñepp mu jox len seen ciir ak seeni gëdd ubi université bo xamné fa la doom adamé di sakko xam xam fa fu neex waye joggé fa ñew xam ngeen lool amul fenn ci adina bi amul fenn ci adina bi université be ca Touba namuy doxé ak namuy démé amul benn réew bu am lu ni mel di formé ay ndaw bo paré ñu joxaat la liggéey inséré la lool fu mu am wax len mako rek mom day def course avec la montre ndaysan lu mu naal tay bo leggé mu naal lenen bëgg défar Touba mu melni Medine la len wax ku ko ko bayé nak bu guddé fan lool dina ko mel té yalla na guddu fan yalla na yalla ñoddi aw fanam wër ay cërëm kattanal ko nak ndax mag la dé nañ ko sakanal talibé yi sakanal len sëriñ bi yenen sakanal sëriñ si ndax dañoo war di jaamu yalla di tejju di jaamu yalla di ñaanal doom adamay yalla jéggal ñu yalla jubanti ñu tañ ci yoon siratal mustaqima lool lañu def dé ñoo seen bop sax taluñu seen bop guddé teud téla yow fanan ci kurus yendu ci jaamu yalla yi lool ku ko dëkke fo jëm do neelu guddi do neelu beccak motax nak nañuy joxe ay jour yo xamne ñom ñepp la wax nak khalifa yépp ci keeru diine yi nañuy sakanal na talibé yi sakanal seeni sëriñ bayi len ñi dalu am ay jour yo xamne dañ ko ubi talibé yi ñew am jour yo xamne dañ koy bayyi mu le wét ak boromam di jaamu boromam di xidam dama xélam di tarbiyewu di ñaan di ñaan di ñaan ndax seen ñaan jaru xépp ñom seen ñaan ñoñu tiyé ño tiyé asaman ci ño tiyé suusi ba yalla képpul asaman ak suuf ndax ñaawte fi bari na ci réew mi ñaari nit ño gis ñettel ba rek ñu ngi wax lu ñaaw a lool fuñu jëm amul jigen amul goor loolu musiba la ay way nañ leen yaraat njobot ci way yur sa doom da yar ko bom ne leng mu dem olbati ku nekk leneen muy goor ma muy jigen xam ngeen lool ki neexul benn njobot ñu ne sa doom li la dafa waxuñ ci lu baax lu di wax ci wax lu ñaaw amul benn njobot bu ko mëna supporter xaru de sax mo la koy gënal ndax pertement bu reey ngi noon yur sa doom yar ko be yaakar lu yaakaro ci lu ñu naan la fi la jaar ak faana jaar xamne lool neexul kenn yenn yalla jubalal ñu yenn yalla jubantil ñu tarkala ma sha Allah metti na di dal ci suñu réew mi suñu ndaw yi metti na lool te lepp xaalisa leen ko yobbe aduna bakkan jigen sheytaane yi bo lango ak ñom do jak do jaar fi jak do def lu jak do wax lu jak ci musiba rek ngay dëkk sa banex rek ngay top ndax jigen ku ko top mu duggal fo xamne ni bo genné rek say bokk mer top dir yankay rek wédé ñu jox la xaar bi solo la ba nga jekk jox la ci auto yi ngay dawal hein ci nak ak kawlan na nga présent jigéen ak jigéen góor ak góor ak góor loolu mooy lan ci suñu réew mi amna ño xamne ku len yewon tay neen loolu amna ci réew mi duñ la mësa gëm waye nak ah lepp ci wajur yalla ño yaru doomi rek surveiller wuñu doomi té doom bu xésé majeur nga bayiko mu libre dem lu yeji koku lu ko neex def doom dang koy encadrer diko suivre diko xol diko deglu diko top diko nemeku diko digël di wax ak mom même bu la nangul deglu waxal sa wax waxal la nga wara wax ak mom yedd ko ar ko ir ko jubantir ko té diko dimbali nak di ñaan diko dimbali jox ko ay ñaan yu muy mo lemo ay ñaan yu muy ñaan ngir mucc ndax jamono ji mucc sax dafa jafé rawatina ndaw yi nga xamne nak dañuy genn dajal seeni moromi ndaw lu ne dinañ la ko digal bo andul ak xarit yu bax dinañ la duggal ci lu ne bo amul fulak fayda amo nibal suñu borom di nga deung lañuy jëfëndiko di nga ko jëfëndiko même boko bëggu dañ koy forcer ndax ya dem and ak ñu bon kuy andul ak say mass andul ak suñu bax baye ñu bonne fele ndax ku yag and ak ñu bon ñu jiñ la ko nañ gorgorlu nañ gorgorlu waat jaamu yalla te xamne yalla ma sha Allah de deug rek ay deug te diine moy islam suñu genee islam rek xëtt islam rek wacc nañ yoon te lolu judit bu ne war nga ko rus te sék sa borom ëlëk di sëgg judit bu ne war nga ko rus war nga ko jomb kon yaa nañu yalla doolal sutura yaa nañu yalla sam ñu ngi nuy wa diaspora bi di leen ñaanal jamm kenn ku ne fa nga ne yalla yalla ubbi sa buntu wa sak la nga xépp ba dem duggu wuti fele yalla nga dajé ak mom yalla nga dajé ak mom yalla bo ñanki yalla bo perte yalla bo reccu ndax suñu borom ko wërsegam neewul fi mëna nek am mu nek fenen kon nañ leen gorgolu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndax koy jur doom ku ne da nga bëgg ëlëk mu tekki mu gën la yaay rek moy nang waju rek moy nangu jur doom mu gën la waaw ñaan ko yalla ñëk ko faatu bayiko fi mom mu tekki waaw amna ño xamne fekke wuñ seen dara njobot te dañoo sonna ci sey jura jura jura jura ba jur mo len yob waye fekke wuñ dara ndaysan yalla moy dafé non am ño xamné benn lañ am mo barkel am ño xamné benn lañ am benn ba teulen dem yonam xamaloko munaloko gisoko degoko mu nga and ak ñeneen day dem yonam te lolu lepp suñu borom la mu ngi sétane rek motax doom dañ koy yar doom dañ koy téra tek ci yoon siratal musa xam jangal ko diinem jangal ko islam ba dara sétane mu ñuko kef dara mënu ko yëngal lu ko way mëna waxit mu yalla dina ko sol xel mo xamne ni dina nit da ngay xalaat bu do nit waxe dara ñëmal tedd sa ngegenaay bi 24 heures nga diko xayaas diko science ba nga ci a dugg waye ñu wax la rek nga top ci benn nopp baaxul nit day du de am benn nopp nit day xalaat di ma bëgg def ni ndax baaxna waxtaan ak nga ci wara waxtaan ko xamne amna bammelu biir te du la jey ba bo xese am xaaliss ken dootu la ñëmé bëti la wax dëgg waye dañ ngay jey nga def na ya ca nekk nañ ni and ak ñu wara andal di laaj ñu wara laaj kon suñu réew mi yann ci barké wacc suñu réew mi yann yalla jubantir ñu yalla may ñu nawet bu toy ta baña lor baykat yi gorgolu len rek te ku am wajur buy bay nang ko dimbali ndax Allah bi metti na période soudure lañ nekk fiñ neñ kenn amatul dara sax yeb jeex nañ te amatuñ sax sax legi ay sax lañu sepp di nap nap pep fi mbokk fi jox la na acca yow jigen jigen nga daw lo ca wuti ya xam way ñom dara sallo nañ bu nga joxe ciep jox la mbokk ak dugub paré nañ ci nañ nga bojal dugub ji bojal la mbokk mi seppal la saako bi saako ciep bi buñ xeye natal la nga dem ya xam loy def na ba jox la ñu lek ma jox la ñu nang kon xam ngeen ni jigen ñi all bi di sonu nañ de ñun taxi nañ yuxu ni rek way all bi ñom ñoy motali dem ci garab yo wati mbum xam nga amna moy dem ci garab seen mbum yi nga xamne xob yo xamne mën nañ ko lek bu ñëk lool lañ dan tuddé wati mbum nga dem wati indi togg sa mbum ba nga togg sa base ba nga togg sa nexal hmm ba nga def legi nak jigeen ñi sonatu ñu mom ciép añ ciép rër lañ lay defal bu añ gi ciép ngon gi mbaxalal la ba ñu sima la ci reja baxalal la jëni xolum kaani bu bobu sobe defal la ci kok ba tégal la ci ay ca nga fas ba doyal amna ño xamni nit warka la mbokk mi rek lañuy joxe legi amatuñ sax dugg mbokk mi rek lañ lay jox nga sok nga dem wolu ci machine ba goor ñi saxay wol di goor ñoy wol machine digeñ ñi legi dañuy tok rek ci kër yi tok rek lañuy def bo ñe nga moñ tok bu paré ciéré ji sa xalé ko yi legi nakal nga tuñ ko lek ci ciéré moy base ku lekul ciéré lek wala te nga sa yaram day fragile
1: fënax yaay day fënax ndax dugub mooy defar yaram. Mag ñi bu njëkk laax lañ daan añe di reere cere. Cere ja lu mu àndal baax na. Bu àndul ak dara nga dem ratt sa meew ca nag ya ñoo sotti ci. Man loolu ma fàttaliku la sama kër bàyyi sa Saloum. Këll cere yi dañ daan def si siim kii boobu ndax bu njëkk këll moo amoon dañ koy siim boobu ne deng ñu teg fu ne ñu teg. Mag ñi fii jigéen ñi fee xale fee. Ratt meew ca gétt ga. Ñëw sotti gaa ñi fasa fasa fas ba këll ba jeex. Man ma dama daan waaru ma ne nit mën naa lekk këll cere ba mu jeex. Kooku gis nga ñooñu ba léegi dara mënu leen dara dañoo dëgër am doole waaye seen doom yi dañoo fa nag.

0: waa kon mbokk yi ñi ngi jéglu ñoom ñoo ñu jéglu xam naa ñi ngi ñëw.
1: moy li ma doon wax legui rek xamna xat xatu yoon yi ndox mu bari ni ba nga xamni dembe ak dikki mom da xawa day war fiñ tollu wa inshallah dañ len dalal legui ñu soobu ci bi rotan inshallah waye nima ko junjé legui rek dañu nekk ci wéru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy wéru mag wéru wo xamné képp kuñ fi tuddu rek nga am ben daraja nga am ben may ci sunu borom subhanahu wa ta'ala bisim mako waral ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lata mo gëné aduna bi dafa jaxoso won ku ci nek non lañ jaay doole di def num la nexé kenn joxul kenn benn cër rawaté na sax jigéen ñi mom nañ leen soufé lon mom kenn jappul won nit sax danaka ay wax nañu kéro bi yent bi sallallahu alayhi wasallam gëné aduna ci guddu gi ci la lol lepp raf kon mom moy khairu khalqillah mom moy ki nga xamni borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lu mu bind rek yonante bi sallallahu alayhi wasallam motax mo gën ci lepp lo xamni borom bi subhanahu wa ta'ala bind nako kon koku liñu wara jangé ci mom liñu wara jël ci mom moy dañ ko wara ray ci jikom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam ay jikko mo gëna rafet jikko yépp ginaaw biñu xamé judd gi ni mako waxé nga xamé jëlënako fa ci ak mbon jangal nañu tay wax nañu naka lañu wara taxawo bis bi ndax bisu mag ak nañ ko wara taxawo buñ ko déxé paré lan lañ ci wara jëlé lool lepp Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu léral nañu ko ci jazbil khulub melna ni ñëwon nañ ci sunu bindi way jombul dinañ ci jaarat way gina lo lepp bu amé paré yeen bind lañ ci wara jëlé bind yi moy dañ ko wara roy dañ wara roy yent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko wara ci jikko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ci jikko lako tag borom subhanahu wa ta'ala ci jikko la tag yent bi sallallahu alayhi wasallam kon yent bi sallallahu alayhi wasallam buñ koy roy dañ koy roy ci jikko borom subhanahu wa ta'ala ci lako tag kon ginaaw ci jikko lañ ko tag ci lako tag ci lañ ko ray bokk na ci jikko yi muy makarul akhlaq muy jikko lepp lu bax rek moy jikko yannabi bi sallallahu alaihi wasallam way bokk na ci bi nga xam mom nañ ko wara jikko ray moy deggu ci say wax deggu ci say jëf melni sayyidina abubakar xamne mom moy xartu yonentibi sallallahu alaihi wasallam di andandom mi xamé ni yonentibi sallallahu alaihi wasallam yi gaday wara jige makka je madina abubakar la ci waxtanal mom la andalit yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu defé al isra wal mi'raj bañu andi seri ci yimu andi bim ko waxé dañ nañ dem séti wayam ja xaritam ba ndax mom luñu wax ci yonent bi mu gëm ko kon nañ ko séti bi ñëw ci Seyna Abubakar ne ko sa waji de waxati na mu ne lum wax ñu netali dem na Jerusalem nangam netali lepp mu leen waye mom moko wax ñun ko moko wax kay ñu dégg mu ne gëm nako kon neki bokk na ci jikko yi gëna am solo moy mu deggu bu deggo njub day taxaw niki bu deggo day jub ndax ku deggul du meuna jub ku deggu rek ma meuna jub deggu ci say wax deggu ci say jëf motax ñu dem ba nga xam dañu xane Abubakar Siddiq ta lol du turam Abdullah ibn Abi Quhafa moy turam way dem na ba nga xamne batu deggu gi Abubakar Siddiq nga xamni mom moy khartu yantu bi sallallahu alayhi wasallam su siddiqi wal wafa abou bakrin su siddiqi wal wafa rafiqun nabil mustafa qara anbaw moy dama nga wax legi abou bakr moy khartu yantu bi sallallahu alayhi wasallam pardon ko deggu ci ay waxam ak jeufam ci deggu nak moy ki djub te ki djub moy nit seblat waxon nañ la mel non neena dafa am luñu wax nasu am luñu xawmu nasu moy kep ko xamni sa bop nga jëm kaw setan ko jëm suuf nita ngok nit way xawmu no moy ko am say waxi dembu ak say jëfitaay day mengo neena jappal bo jappé nita ngok bo baye nga nit kon lol moy nit dafa deggu bu deggo dafa djub alif lam mim salikal kitab la rayba fi hudan way ngir ñan lil muttaqin ki deggu moy ki djub moy ki deggu way ñom ñaar pour nga ragnat len xam len ndax ben la koku day nek ku ragal yalla subhanahu wa ta'ala leeran ku ragal yalla nak moy def ay ndigalam baye ay terem bu ci war ken bu ci nax ken bul def len ngir nurole ko ni yow da nga bax wa fek dafa am lolal ci ginaaw ki jaay limi jaay bu amé sik bu ci nek nako wax ki jënd dan ko li malay jaay da nangam da mi ngi ci mom mo set ndax bu ko jëndé dana ko mëna défarlu bu ko doyé mu jënd wax ko sikki sa bu fa joggé da dem défar lu lolu waye nga ñëw présenter ko né lu bax la té fekk amna sik nga jaay ko lu cher mu jënd ko dem baxul mu dem di défar lu wat lolu tamit war na ci bayyi xel koku jubut nit ki ñu denk ko dara ñu denk la dara ñu né li ka demal ko denk waxtu sangam la ko soxla lolou nang ko jël dencal koko heure bu ko soxla waxtu wam ko soxla bu jotté bu ñëw ba loxo laaj nga gënë jox xay bu mu mëna denk amo sañu ni dama ci liggéey féké da ngay commerce nit ñëw denk la 500,000 ñela dencal mako man na mo wax la dat ñela fi ak ñett wër la ko bëgg jël wala sax dafa len teyel ma rek amo droit ni xaaral ma jënd ci marchandise bala ñew ma jaay genn jox na dala denk dang koy denc ba bu ñewé nga jox ko lim la denkon allahumma nak mun la dama bëgg nga dencal ma 500,000 fi ak juroom wër la ko soxla ngan ko est ce que man na ci def nangam ak nangam mun la jox dem man ko ci def wax ja defé lepp lo ci jël ci bénéficia ko mom bu ñëw nga jox ko lam la denkon waye denk la rek dem nga ne kat fi ak juroom wër la ko soxla li mu bu mako duggalé ci nangam bala ñëw dana ci am bénéfice nangam bu ñëw ma jox xaysam loolu bokul ci ak deggu bokul ci ak njub kon nit ki lepp luñ la denk nang ko denc ba bu waron soxla bu ñëw nga jox ko yantabi sallallahu alayhi wasallam nga xamne kenn yone ko ko won sax dañ ko tudde won al amin moy ko wor ki al amin dañ ko don denk ñep amna ño xam sax dañ ko bañan sax waye lo ñew denk ko mu denc lo ñew denk ko mu denc heure boko soxla bo ñewé nang ko denk won non la koy joxe wat ba bi mi gadda joge makka ya madina mo ali ibn abi talib ngir mu wotu ko ci negam mom la baye denkani ne kon denkani yang ni lu denkan bu ci nek ko denk turum ma nga ca di mom bi wu ñewé ko ci nek nga jox ko denkanam dara manku ci wax nañ sax ning ko joxewon nga ñew def ko ci kalpe wala nga def ko ci mosuar tekki ko mu xol nga wagn ba man nga fasat jox ko bo ñewé non la lay joxé wat do dem ci mu koy tekki da na ki de denkon na ma 5000 ba an na wéccet ta man dama soxla wéccet 5000 xaar ma wéccé ko dedet ning ko joxé won nga ko mu compte bam mat mu tok nga compte bam mat nga tak ba mu deugar jox ko bo ñe non la ko joxé wat wa dañ ko tuddu al amin moy ku wër gi moy ku deggu gi Muhammad al amin kon buma tankere lepp luñ la denk lepp luñ la man lepp luñ la denk nang ko saytu bu ci laal bul duggal fenen ba ki la ko denk ñew ne la joxaat na nga joxoko lol bokko na ci deggu bokko na ci ku wër moto ñane wax al muhammad al amin muhammad mu woor ni te ñeko doon denk sax na am ñam dañ ko contrôle am ñam dañ ko contrôle way xam nañ ku juba ngi donte bokku ñu gis gis donte bokku ñu jëm way way xam na ni ki ku jublo loko denk bo ñewate bu bo ñewate mu jox lako kon ñi wax ni ay soppe yonent bi lañu wala yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy seen roy way kon war nañu jang jikko bobu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy ak njub moy njub moy deggu moy woru ma sha Allah
2: mu jikko lolou bu ñu ma sa gaaju am rafa ñu deug rek tay ci loxom dañ fi ngeen gassal mo wax mu jëm mom lañu wax bo ñu ñu jiru ñaar fu ciaju fi ne ko xal fi def ci def na fi ab hopital ko pu ñu fajal ci tindu yeb lolou def la ñu wara wax li ci doli kuy xam mu ngi walu lamp yi yeggani ci témir ak ñaar fu ci ay kilomètre yo xamni ay buumi lamp la ci dëgg bi li nga leen daruma nan ba tuuba be lolu leer na nañ kon nak do gis def ci sedd la te li ci def Seigne Touba lañ ko jëfël lolu na ñu ndax département bi mom dëkk bu ci ne amoré sa fa dem Seigne Touba jox ko ndigal mo sañ ci fa kër nekk kon nak luñu def ci département bi Seigne Touba lañ ko def kon nak ma di ñu xamal ne su fekkonto na doomu adama moy fal bu wër ri dana leen wax leen nan ko fal te buñ ko falé waye nak ginnaw doomu adama mo mu ko yalla koy def yalla woné allahumma malikal mulki tutil mulk man tashaw wa tamsihul mulk biman tashaw moy burut buri moy jox gor ko neex mo koy jox mako jëne ci ko ko neex ginnaw lol mom liguey yalla du liguey doomu adama waye kon nak amna lu doomu adama man tar yi nga xamne war na ko soxla ci hun dal ko ko ci moyale wenn rek fa yo barba lolou na len lar sama li ñu gel murid bi waxu sallallahu alaihi wasallam di dox rek ku ko neex ci santam waye murid bi teul ci jatt ba ci man ñu gëna bon sax ku neex may fitri bare murid tay dox waye dal murid bi ñu teul ci jatt gëmi ko allah xara ku ko ne am nga sank bu du seigne touba wa mu meena na jog ñu do meena joge bu joge du fa bu yex def li xam dal ci fa lolou kenn na ci sunu borom nak mo wax ni al haqq min rabbikum faman sa'a fal yamin wa man sa'a fal yakfur kon o fekente ne ne xana le gem len kuma nakari wadi waya yalla day giñ ko waxe ba agal wa rabbi fal yakfur jalan ka fek ya tarna ni yadi du am solo do ko tafe ba ci bi ci faam wa sa'ad mursalhan ba nga xani mutu fa yamin di lam ka fek bo ko tafe ba ci ni ma sawabu wa hasanat mursalhan ba nga xani gema gën lol rek la xam ci wadi ko dama yalla fal bo dal yi nga xamni mo ci sunu wal dal nan ko def bu ko kenn mo yalla sokkat muri bu ko mo yalla sokkat rek war nga Seigne Touba lol la ni wax kon nak yi yalla don terelo ngi yi yalla don terelo ngi terelo li rek la wara

0: mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon lolu motax ñuy gamu di netti jaar jaar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon lolu dafa war wajib la ndax yalla ci bopam moonu jikko netti jikko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw yalla mi bind jam ñi moonuy netti jikko yonnati bi bani wa innaka la ala khuliqin asim kon ñun fuñ tollu war nañu waxtane jikko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam donte nak jikko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kenn xamul fumu dalé ak fumu yam kudul borom biko bind motax señ touba ni maqamatul khair khalq an khair rabbih muqayyabatan faltaqra an surat najmi neena maqam gën gi mi def yow mi ko bëgg xam jombuna mustail la mun way nak bo ci beugé am lu defal sa xol ba nga mëna dundu gi tay bo dé dem aljina demal nga jang surat najmi wa najmi isahwa mun nak mom señ touba yonent bobu ali islam bu len ko xiyas ci kenn ku yalla bind fala taqisu ibnu abdullah bil fudala innal kawakiba yukhfi hasinimaru neena bu len xiyas yonent bi ci kenn ku yalla bind mun nak wéro badar bu xese fenk bidiw yep sox leruk bidiw dotuma na feñ jant bu fenke leruk bidiw dotuma na feñ muni koku moy muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni xeti ngeenel yep biñu joge dañu tan jëmam ja xam nga doom adam bu nek day jog ngir wuti ngeenel waye ngeenel ci bafu nak mo jog wuti yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko man yow la tan nga fete woma muni ramal wara nayla fadlin musri'in lahu wal fadlu inda rasulullah qararu neena biñ def yep jog nañ diraw di sakku
1: jantiba fab
0: ngeenel ci sun borom waye neena ngeenel ni man tan na yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kenen ko amati ngeenel yonnati bi la ko jox alayhi salatu wasalam nul mo xene yonnati yep ali mo salam kenn ko ne ci ñom ñewna di sakku ci mom leer te imam busairi netali ko naka noni timit jinne yi bi sallallahu alaihi wasallam dikki adina ñom lu jitu sallallahu alaihi wasallam di dikki adina jinne yi dañ dan diglu ji xibaari asaman ndiyal malaaka ya day ñew diko netali seen representant yi ne ci kaw suuf ñooñu di ci def ay buxaba waye li tax sallallahu alaihi wasallam nek yirmande yi kaw suuf waye nek yirmande yi adina ak alakhirah kérok bi nga xamé ni ganena adina jinna yoyu barab yañ daan tok di deglu ndey malaaka yi di jaxase suuf si ndax ño daan indil buxaba yi ay xibar ñuy finkale doom adama yi bepp jinne bu demati fa nga daan tok ngir deglu xibar yi da ngay fekk malaaka mu fa taxaw yor jumum sawara di la xaar jinne yi ni ñun day dem nañ ca barab bañ daan deglo xibaar ya waye bañu démé dañ fa fekk ay malaayika ñu yor jumi sawara diñu xaar dañu xamul ndax lool nak na meelub yalla ci kaw suuf da bëgg ak ñub ci ñu wa kaw suuf wala bok suñu borom da nam ci ñom leneen fekk bobu suñu borom da nam ci mom ak ñub ci ñu kaw wa suuf motax suñu borom niko yaay ñubuk ñu wa kaw suuf motax cheikh ahmed bambani wa salli ya san nihmati ala rasul rahmati mikhlaq bab nikhmati sabab kul nasami seigne touba neena ma ngi lay denk fo toll na ngay julli ci gën gi mindef mi nga xani moy buntu xewal moy buntu yermande yalla ci kaw suuf moy ki nga xamni kérok bi mu dikké la yalla tej bunti sawara yépp ubi bunti aljana yi muni man seigne touba ma ngi lay digal fo toll na ngay julli ci yonent bobu alayhi salatu wasalam ndax alquran neena inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima seigne touba ni kon nak yow bul deñ mukk di julli ci yonent bi alayhi salatu wasalam mom nga xamni nak moy buntu yermane legi kon waxna ni magal gudi yonent bi mom ahlul mahabba dañu gis ni dafa war ahlul mahabba moy ñi bëgg yonent bi bu dé ci wa sénégal man na ci lim ku melni seigne touba ku melni sidi elhadji malik ku melni cheikh ahmadou kabir mbay ku melni baye niass ak nitu yalla yoyu ñu ñëpp ci ahlul mahabba lañu bok dañu bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam buñu xippé duñu xol buñu togué ci nén du toj ñoñu dañu gis ni magal guddi yonent bi da war té seen sukkandiku fay wu dëgeer la ndax dañu sukkandiku ci alquran ak sunna alayhi salam dana wor bisu altine ñu laaj ko lo ci jublu mune ci la gane adina ci la rasuwar alquran ci lay genn adina te da ko dan wor ngir lan ngir magal bes bi kon nak minit buñu dajé ngir magal bes bi wajib la legi nak luñ ci wara jëlé moy nañ ko tek ci alkitab wa sunna rek motax señ touba ni tahsimuhu bi sunnati yaquluna lil jannati kuko magal te tek ko ci sunna daf lay womat ba taballa aljana du ci yam de bis ziyadil minnati li mukhlisin ma'asimi dana doli say xiwal doli say barke ci ki nga xamni ni selal nako te magal ko ngir jimi sun borom tabaaraku ta'ala muni faman yuhasib mawlida nabina babil huda fala yuhasabu qada fahtariman wa hasimi neena kep ko xamni magal nga guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal khiyam bis ba yalla di laaj jamni kenn ku nek mu dij la nan li foko jele noko amé foko duggal néna bisub régler ba yalla dula régler ndax lan ndax magal gi nga daan magal guddik rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waxtane ay jikkom di ko roy ngir jimi sun borom rabbi si tuala mu del wax mom seigne touba ni faman yuhasim mawlida ghayr al baraya ahmada faka sahidin sahida badran bi khair wahmi kep ko xamne magal nga guddik rasulullah sallallahu alaihi wasallam néna mom mi nga xani moy khairul baraya moy gën gi mbindef néna ya ngi melni ko fekke yawma badrin di muñ jasiya ak xejja di defandar yonent bi alayhi salatu wassalam muni fa kullu man anfaqa fi mawlidi al musarrafa ma la bi khairis sarfi walaw bi qadri dirhami kep ko xamni ya ngi magal guddi rasulullah sallam nga jël sa ben dirham depassé ko ca mo xam sax doñu sukar la mo xam aw miskit la mo xam tangal la nga def ko ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaraku taala dana barkel sa mbir du ca yam neena sun borom tabaraku taala dana dolli sa barke yonent bo nga xamni moy yonent yermede lutax ndax fa innahu kaman adar yawma unayni wasabar wa yawma badr wa nasr ghayr al wara mufahami yaangi melni ko fekke khaswatu unayni yaangi melni ko fekke khaswatu badrin ak di defandar yonent bi waye di defandar l'islam kon magal gudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam lu war la sidi alhadji malik neena kep ko xamni yaangi magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang ko tek ci alal kitab sunna neena boko defee rek lu war la motax mun Allah hasimo laylat wiladati hisbatan islam yakun nahwa al harami hudulu sid alhadji malik neena islam yakun la wax dafni Allah hasimo laylal wiladati hisbatan islam yakun nahwa al harami hudulu ngeen magal guddik rasulullah sallallahu alaihi wasallam li fi ak lu haram tabiwu ci sid alhadji malik nak bune lu fi ak lu haram tabiwu ci tekkiwul ni seigne mor joxane mo wote guddik yonent bi diko magal am ben way bu ko wuyu ci defalu na ciodi ko su baba lolou dutax ñu bayyi guddik yonent bi ben way bo xani mom mo def ak na ciodi ko dutax ñu magal ñu bayyi magal guddik yonent bi ñetti kamil yi ngay wacc ci bisu gam wala fukki kamil yi ngay wacc ci bisu gam boko baye ngir ben way bo xani bu ñewé mom def yu na ciodi ko kon kañ ngay jaamu yalla jakk ji ngay julli waxtu jurom sa bo julli ji waxtu jurom da nga fa fek ben way bo xamne lu na ciodi ko lay def ci jakk ja ndax du julli bu nuppi jël dal jakk ji yobbu wala mu for jël portable jambour yobbu ndax lol da na tax baye julli jurom kon liñ wax ni bu fa nit ñi day def lu haram lol rek jarna bako dedet bu fekente ni ñakoy def la wax waxul ñewu yu ci de ñakoy def lo xamne bu fekene nak lu haram lañ cey def nañ ko ba ñay magal guddi yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni lañuy def lu haram la loolu mom baga mo gën def ga loolu la sayyid alhadji mali wax ni allah hasimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al harami hudulu cheikh mohd bamba nak minu bindal ay téré yu bari diko bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam bok ci ahlul mahabba mom fi ci senegal xamuñu kuko jëk taxawal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax bindal na bop wax ni ahyaytu mawlida nabi min hassasin wa khadli fawqa al muna bitalsasin neena man seigne touba ama hassasin la tambale magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama hassasin moy kan moy atma sidi cheikh mor antosali genn adina seigne mor antosali manam mi ngi genn adina sasin bi gaday gi amé djuni ak ñetti témèr seigne touba né na djuni at ak ñetti témèr ak ben ci la tambalé magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy bi seigne mo antali génné adina ba ci diwen sa rek ndax lutax bi seigne mo antali néké moy kilifa am seigne te yëngal dara ci kanamam lolo tax waye nak bi nga xamé ni seigne mo antali génné adina ci diwen sa rek mu tambalé gam mom né na at moma ci la tambalé gam ki nga xamni mo jikko gam nak ci l'islam ci liñu xam ci tarikh moy ku ñu wax malikul mustafar Abu Sa'id la tudon ñu nan ko Malikul Mustafar mom mo jëk ak taxawal gam ci guddi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lu ko waral moy ben way mo bindon ben téré di ci wax jikko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu woko jox ko ci ben jaayisa bo xamni ni junni dirham la ko ci neexale at ma ca top nak ci la wote gam di jang téré bobu waji bindon te bind ci jikko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam at moma dépassé na ca ñetti junni dinar ngir magale ko guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon magal gudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam barke lay jur yermande lay jur taxalay jur ndax mom la yalla beug kuko beug yalla beug la mom la yalla roylu kuko top yalla beug la kon nak waxtane ay jikkom ak melom dana tax ñu man ko roy ndax nit bala nga ko meuna roy da ngay xam fu mu jaar xam gi muy xam gi ñuy xam fi mu jaar nak lolu ci bisub gam lañuy tok diko waxtane ak yeneeni xew xew ngir ñu man ko ca royé té bañor wax rek nak mu jaar ci suñu nopp jall waye dañu bëgg lén lu ci né rek luy jikko yonent bi buñ ko déggé jëm ko ci roy ci tab ga ci yërmëna ja ci yaatu ga ci mbax ga ci yéene ñëpp jam yéene yëpp yërmëndé jikkom yu tedd yoyu bo mënta jël lépit nga am lo ci jël su boba dana la jëriñ jëriñ lo xamni bu yowmal khiyamé boko don nat kenn du xamni mu tollu su ko defé kon ñu délo la kaddu inshallah bu amé yeneeni laaj
1: jëri jëf serigne moustapha ñu lay gërëm bu baax baax laaji mom xamna né du jeex muk ndax ku toll né ki ñi waxtané liñ ci wara mëna waxtané bari na liñ ci wara mëna laaj tam bari na ngir gëna léralante ak mbokk yi nga xamanténi bi ñoo ñi bayyi xel way ndegam ñu ciéré lé won ci walu waxtu matna xamna sa doli nañ ci ay simil